0: Oluwawa. Amen. Ebi owo ni kamu. Nibi to ba wa. Ogudo di yemu. Emi. Ema ko. So seta. Oro ise abamoda.
1: Oro ise abamoda.
0: Kala baruta. Oro ise abamoda.
1: Oro ise abamoda.
0: Ti won fi eje yan ti leyin.
1: Ti won fi eje yan ti leyin.
0: Totile ku ibi giga mami laye.
1: Totile ku ibi giga mami laye.
0: Jodo.
1: Jare.
0: Hello.
1: Hi sir.
0: You are more than this.
1: Benio. Yes sir.
0: Oju bayi lo.
1: Yes sir.
0: Iwo to ye ko wa America.
1: Beni.
0: Iwo to ye ko wa Canada. Iwo to ye ko ma pase.
1: Oh yes sir.
0: Sebi to wa ilo ye ko wa.
1: Lara o.
0: Woli re lo so be.
1: Confirm.
0: Aye re ko le leyin.
1: Lara.
0: A fe gba aye re fun leni.
1: Beni sir.
0: Eni kan sami dara.
1: Yes.
0: O ya gba aye re pada.
1: Ah, yes sir. Yes sir.
0: Emma ko. So seto.
1: Mo seto.
0: Emi owe.
1: Oh yes sir.
0: Oro ise abamoda.
1: Oro ise abamoda.
0: Ta fi eje yo ti leyin.
1: Ta fi eje yo ti leyin.

0: sami me die o ya gba ye re bada
1: amen amen amen amen amen
0: amen amen amen amen amen amen amen
1: amen yes lord
0: okay so wa mi
1: so wa mi o
0: mo gbo won oluwa eh na wa yin si mi
1: na wa
0: yin na ki ada baru
1: jesus
0: oga yi
1: yes sir
0: oga yi so le gbadua
1: ka beso
0: so le gba
1: ka beso
0: o de loju o le pray
1: o je gbadua
0: wa bayi
1: sare wa mi
0: wa bayi mo ti ri ori dada
1: jesus
0: omo jomi ni je n pray fun e ah
1: ka beso
0: baba re nko
2: baba
0: re wa eh ni bo baba re wa wo dami lo kia kia wo nbe nile eru bi adali kata
1: yes sir
0: dani ji adebayo
2: adebayo tunde
0: iwo lo nje
2: adebayo tunde
0: adebayo tunde e ta lo ji adebayo ye baba re lo ji adebayo wo nbe nile bye bye o fi won le le ile won lo si nbe ah oga oga why to si nbe ile won ko ye won na eh oluwa ni bi mo se wu yi o ti lowo ri soro soke
2: ben sir
0: eh o lowo ri ge da mi lu
2: paro ba mi
0: o lowo ri iru ba ni akata
1: yes no
0: mo gbo won oluwa jehovah
1: ka peso
0: hey
1: yes sir
0: oluwa so pe igba to lowo yeah oluwa so pe
1: yes sir
0: o toju obi
2: ben sir
0: jewo
2: ben sir
0: ati ya
2: ben sir
0: ati baba
2: ben sir
0: o fi won le
2: ben sir
0: sinu ebi
2: ben sir
0: o toju won
2: ben sir
0: o de gbe girlfriend
2: ben sir
0: lo ilu oyinbo
2: ben sir
0: kaka akiri
2: ben sir
0: o tin lo lo nbo
2: ben sir
0: ya e dide gbogbo eyo e ma fo soke
1: o ga soro
0: mo gbe won lu ba jehova ẹni lè fò sókè ọwọ́ ayé ti ń bẹ lára rẹ tí wọ́n fi pàrọ̀ ògo lára rẹ ọwọ́ yẹ gbé yìí dẹ̀ ọ̀gá ṣó ti bá mi sọ̀rọ̀ rí ni ọ̀nàmà ọ̀wọ́ ọjọ́ ẹkú rẹ kọ́ lélẹ́ yìí kẹ̀tì ìsásìkò ẹkú kẹ̀tò torí tó o bá gbọ́ kókó tí mo fẹ́ sọ. Oga, everybody at Dani Kahala.
1: Yes.
0: Yamana Tarubija.
1: Yes, Lord.
0: Hey.
1: God bless you.
0: Engineer.
1: Ego.
0: And you see Kanseli, man.
1: One Niko see Kanseli, man, Lola.
0: Iti Morio.
1: Ego.
0: Ama Asu Kanseli.
1: Yes, sir.
0: See you on your Tuesday.
1: God bless you.
0: Shutoribe. Mofa Marisa Isegui.
1: Yes, sir.
0: Lodjo Mende.
1: Yes, sir.
0: Boda.
1: Yes, sir.
0: Boda.
2: Yes, sir.
0: Olo Beya, re.
2: Yes, sir.
0: Ati Baba, re. Wa mu wa wai pade ni pilola Sunday ma wa bayi Olorun ni wa to ba je wo lo bi se wa wa sevebo se so koko ibe
1: yes sir
0: Oluwa we ba
1: oh yes sir ha
0: bode yi bo tin na wo yafu yafu
1: ka peso
0: nigba to wo wa lowe owo wa tan
1: yes sir
0: o wa mo na ile hello so so ti le mo bo wo se tan o mo
2: ben sir
0: o mo okay hey
1: hey yes sir
0: mo fi ti to bi orun bura
1: jesus
0: iya re o ki sa je o
1: ka peso
0: iya re o sa je o
1: ka peso
0: I repeat
1: yes sir
0: iya re o ki sa je o
1: sa je o
0: sugbon iya re mo bo wo se tan
1: atani wa
0: yo enna wo yin gbogbo ayo fe
1: yes sir
0: ka iya re lo wi pe nigbe ewe ba wo lori igi
1: jesus
0: yo mo na ile
1: beni
0: enna wo soke
1: kai
0: enyi ta sami mejo
1: jesus
0: hey
1: kai ya ya ya ya
0: ka e ma wo owo aso ni dedu ori le
1: oruko jesus
0: bo ti fo soke yi
1: beni o
0: owo ye jore lara re
1: amen amen amen amen amen amen amen oruko jesus
0: so mo to ma se fun mi
2: yes sir
0: ma re nse iya re o le mo fe wa sugbe o lo be won bi ba ti fi ele bayi mo sa lo le bo ba ti dele to ba sori re to ba ya re le sugbon ti mo fe wi farabale gbo dada o to ba se kini to ba ya re le sibe di ya re ati baba re soke oga fe kunle ko gbo ti mo fe so wa sibe di ye wa gbe igi bed yen soke ni abe into ba ti ri nbe ma ba mi mu bom bi lola
1: yes sir
0: ti mo mi o ba wa iwo ma mu bo so gbo ti mo wi
2: yes sir
0: iwo ma se kini
2: ma mbo sir
0: ma sire come mu bo lojo monday yi begede agbina
1: alagbara o
0: abi sunday call away
1: ben sir
0: inu sunday program koi
1: yes sir
0: ojo monday
1: monday kapeso
0: ago mesaro
1: mesaro ni o
0: ni ma ti wa nbi
1: kapeso
0: melo
1: mesaro
0: mesan
1: ni monday ni o
0: ma de pari
1: yes sir
0: esa
1: sa
0: lago kan
1: ago kan sa
0: ago mesan
1: yes sir
0: si ago kan
1: eh o
0: ti ba wa pari
1: kapeso
0: e mo le wa se canceling
1: yes sir
0: tori
1: yes sir
0: ta ba ja ja mi
1: kapeso
0: but dai
1: yes
0: won ti ba ku le le
1: ajera ye o
0: obirin ni o ma fun e lowo nje
1: ya ya ya ya ya ya ya
0: obirin ni o ma fun e lowo nje
1: kapeso
0: sugbe
1: yes sir
0: bo ba fe ka bo ma po e tete ma lo bayi lo
1: sare sare sare sare
0: o to bari komo mu bo
1: yes
0: ni ola
1: ola ni o
0: ago mesan
1: mesan aro ni
0: la aro
1: beni sir
0: lo wa soke
1: o je lo wa
0: ki la ye fi se o to gbogbo lowo e
1: yes
0: bo se fo soke
1: yes lord
0: in not that bad
1: mi je
0: no what a shock
1: ki
0: la ye fi se o
1: oruko jesu
0: ona re fi deru
1: oruko jesu
0: ase oluwa ni eyi bo se fo soke
1: yes
0: o fa so ni dedu ari le
1: yes
0: o fo ye jero
1: mi je
0: ago mesa
1: mesa aro ni o
0: mao event center
1: mao event center ni
0: monday to gbo mi
1: monday to gbo ni
0: mama waso
1: o je waso
0: ma sabo
1: mesa aro ni
0: ko ba ti nbo ohun oluwa ni
1: kabesi o
0: to ti nbo mu pia water kan dani mo pure water kan
1: pure water mo tani mabo
0: o ni ta fe fi se
1: yes sir
0: emi lo mi kan bi a fe se pase paro
1: kabesi o
0: ma se kan fun mi
1: oh yes sir
0: to ba de lago mesa
1: mesa aro
0: o ma le
1: alagbara o
0: ra ki apa
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Kola AIT.
1: Kola AIT.
0: AIT road.
1: AIT road.
0: Kola Lagbado.
1: Ni Kola Lagbado ni o.
0: Ni egbe Ajabe block.
1: Tenisha.
0: Ajabe block.
1: Ajabe block.
0: Woli Mbombe.
1: Kabe Soso.
0: Ni church Baba Elia.
1: Baba Elia.
0: Ni egbe police station.
1: Tenisha.
0: AIT road.
1: AIT road ni o.
0: Police station.
1: Egbe police station.
0: AIT road.
1: Yes sir.
0: Kola Lagbado.
1: Kola Lagbado.
0: Woli Mbombe.
1: Baba Mbombe o.
0: Isoru.
1: Isoru ni o.
0: Lo ma be.
1: Benisa.
0: Isoru ni o.
1: Eh o.
0: Wednesday.
1: Wednesday.
0: Eh.
1: Kabiyesi Olorun.
0: On the 10.
1: Benisa.
0: On the 11.
1: On the 11.
0: At on the 12.
1: At on the 12.
0: O ma lagbara.
1: Lagbara o.
0: 10.
1: 10.
0: 11.
1: 11.
0: And 12.
1: And 12.
0: O won Oluwa Jehova re.
1: Kabiyesi o.
0: Anu jade si e.
1: Mi je so.
0: Eyi te na wa si.
1: Yes sir.
0: O won Oluwa Jehova re.
1: Oruko Jesu.
0: Egba testimony.
1: Mi je so.
0: Egba yanu.
1: Amen.
0: Egba yanu.
1: Amen.
0: Egba yanu.
1: Amen.
0: Egba yanu.
1: Amen.
0: Egba yanu.
1: Amen.
0: Hey, Bayano!
1: Amen.
0: You're done for.
1: Amen.
0: You are ganga.
1: Let it go.

o ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje o gbogbo eyin te raje jeun edide oni ni ojo kejo ninu osu elekefa odun 2026 today is 08/06/2026 egbe owo lori be se ndide bo lo sey ori e asori in the name of Jesus Christ o se te wonu eyi yo je ose itusile inu didun ati ominira e wa mo to daju gbogbo eyin te didde mle te nbo ni bi pepe o sey lo gba iroyin ayo e kigbe iroyin ayo ariwo ayo so ninu leyin oni lojo kejo in Jesus name without wasting time gbogbo eyin omo olohun kakakiri pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank emi mo ndun si oleti ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e ma bo ni bi pepe e ja do bale ja kunle atomode ni o atagba ni o atokunrin ni o atobirin ni o e ja jo yin baba mi baba re oba tu po ni pa atagbara mummy se le kunle daddy se le do bale oni lojo aje anke to wa do bale e mu owo kan dani lowo yin e je ki n so tele si owo kan lowo yin won rin mi si n laaro ni bo se n jade lo ipinu olohun fun aye yin yo wa si imuse mo gba olohun gbo pe didun lo san oso olohun oba ngbo eyin ayan fe e wa do bale wa kunle e ja jo gbe baba mi baba re ga eni ta le fogu e fe lomi di owo yen mo dimu ni owo otun re mummy ati daddy awa o le fogu e fe lomi engineer mi ti re nikan kan tori e gbe olorun emi awon woli olorun bibeli olorun ojiji ni

ogun ma subo gbogbo ile ti oju eyan lasan o le ri nkan kan oru ogajo ni asiko ti awon eka eniyan ma nso se oru je igba ti ipade awon alagbara nlo lowo ninu oru yi ni pade aji ati temere nlo wa ma pori eni pa loru ogajo wa ma so omo logodi dederin won le so odidi oba didakuda kile to mo won le pa oba le leti le o daworo loru ogajo agbalagba kan le kigbe pe ara ni mi ti won de mo gbe digbadigba o di general enna kini on soke mbi te ba wa to ba ile sami ogun to nti oru ja o ami meta da ogun yen bina

28 million euro si gaga niyen lo wa ta wa ye omo yen ti soro salaye o o ni nu me dun ayo me ko eyan lori bo se ja wi pe kire ayi pada to da o ba itan gbesi aye o eyan laarin odun kan dondo niyen o gege be o le ni to je Asha wari awon agbabolu ele ti won lebo ta mo si scout gogogan mo so nipa Andrew Sadi to olaye ti soro salaye bo se lanfani lati ke fi omo yen eyan lori lede wa Nigeria wo ni gbara to nti ro omo yen ninu iko agbabolu Icon Ala Football Academy eyan lori lede Nigeria lo nti mo we pe kire omo logo lala ni o ni koda o so fun eni to ni iko iko agbabolu AIK Scotland eyan lori lede Sweden we pe omo yi omo to ma tabi elebe ni ka to wi ka to fo omo yen ti lanfani lati ma se dada gege bi alaye se won je ko di mimo eyan irawa agbabolu odo le nje na omodun 18 to de ma pe lomodun 19 eyan ninu kire ninu osu ta wa yi Zadok Yohana o ti wa dupe dupe pe oko lowo ipa agbabolu AIK lori lede Sweden eyan fun gbogbo awon kan ele to nse ninu iko yen ati bi won se satileyin fun eyan laarin bi ko se tutu ko te ti to odun kan ele to lanfani lati lo nbe gege bi nkan je nlo o le mi lanfani lati ma farabalẹ jeyin temi lo ni feren jogi o de papapa e je ngbe body o keke to gbe body ki ja yin parata porun godo ni pa Sadok Yohana adeun olodun marun o lo mo logo yen to towo bo pelu iko agba bolu Brighton and Hove Albion to ja wi pe o dinu osu kefa odun 2031 ko to di pe adeun yen ma dekede kenu bodo tenu bepo ati wi pe yo to lanfani lati feche re loju si eyan to ba ti ya gagaga niyan 28 million euro o gagaga ni won fi gbe pelu asoku owo

ni seyin bayi o lo ti ti e ko di mimo pe ko ti fada gba ituro o to di po tun pada wa lodun yi ṣugbọn gba ti o fi soro lojo tana o lo n fe se gire o n fe ki omo bibi inu ohun ko ri ohun we pe o si n se gire o si n gba tennis o ni di gangan niyan o ye je je ayin pere ota porongodo se romo bibi inu e olympia o gangan loko e nje o ti gbe omo odun mejo bayi re tori po odun 2017 o lo lanfani lati bi omo yen bo je je niyan lapa be yen ko bejo de o da won awako lori odan ẹjẹ lọ sọdọ ti won ne tori pe idije Monaco Grand Prix o kede waye lọjọ tana Lewis Hamilton omo ikọ agbe omo ikọ ti Ferrari yen o lo lanfani lati se po keji gẹgẹ bo se je wipe kini Kimi Antonelli to je omo ikọ Mercedes o lo lanfani eyen lati gba de feye eyen Monaco Grand Prix ele to je ti Formula 1 lọjọ tana ngba ti Lewis Hamilton to kede pada soro o ni lowo ta wa gẹgẹ bo se je wipe o ti se po keji o lo ti tumo si wipe o ti n pada bo sipo eyen gẹgẹ bi tateyin wa gẹgẹ bo n ti se ninu idije ti Formula 1 gẹgẹ bi oro se lo eyan fun Lewis Hamilton na ninu idije Monaco Grand Prix ele to waye lojo tana o le mi jeyin temi lo ni fere njogi o yo fere gege o dinu agbo bola labese gba mu bla bla pepepe se ninu idije ife eye ele to je ti agbaye ele ti yo waye eyan ninu osu ta wa gangan eje leyin mo wi pe enikan to je oloye eyan New York mayor o ti soro salaye we po jeje o ki ko agbabolu to wa latori le de africa ke won je be ke won jawo olubori o eyan ninu fe ye agbaye odun 2026 ko sai menuba o ni ko agbabolu ori le de morocco o ni o jeje ke won se dada eyan ni apala labi ni ipele asekagba ele to tumo si pe gire o n foju iso ipo agbabolu ori le de morocco we po jeje ke won de ipele asekagba ife ye 2026 FIFA World Cup gẹgẹ bi tari oloye agba kan nilu New York City eyan Zora Mamdani Mamdani gẹgẹ bo se soro salaye o le mi n jeyin temi lo ni fere njogi o ye papapa mo gbe body kuro lapa be yen o dodo tari o dodo anjonu agbabolu n gba kana fun ipo agbabolu ti Manchester United gbogbo eyin ti Manchester United mo n so nipa tari Christian Eriksen lana nigba ti ko agbabolu orilede Denmark te won lanfani lati gba ifese won si olore sore ta ko ipo agbabolu orilede Ukraine eja leyin mo wi pe agbabolu yi o tun se be subu yakata jewo ese ele to tumo si pe kire o yo subu o eyan lori papa ope lope eledua ne tori pe olohun pada ba se o pada wa sori le alaye en tori pe iko eleto lera ninu iko agbabolu orilede dema won pada foro lede won la laye yen ori ti ba se o ti pada soke ipe eranti we pe omo logo la laye ni bi odun melo kan seyin bakan na lo je wipe o sese o eyan ninu idije iro ni gba na omo odun 24 na 34 years of age o lo je wipe nigba ti ifesewose to de bi 65 minutes o ni won daduro latari bo se ko lati gangan niyan o adupe lowo eledua ti o je agbo laburu eyan lori tari Christian Eriksen gẹgẹ bi kan ti lo lapa be yen o le mi jeyin temi beta lo ni fere njogi o ya fere gege mo ti gbe body kuro lapa be o dinu ipo agbabolu ele to je tori le de wori ori le de Brazil te won lanfani lati lo kopa eyan ni bi fe ye agbaye odun 2026 eje leyin mo wi pe kire rawo agbabolu ninu ipo agbabolu Atlanta ele ti Manchester United te won ganu si lowo ta wa yi mo so nipa Ederson won ti mu gege bi aderopo eyan futari Wesley o ti jegire o ti gbe njuri ele to tumo si pe oni le lanfani lati ba iko agbabolu orile de Brazil oni le lanfani lati ba won pe idebare ele ti Carlo Ancelotti to je oluko ni iko agbabolu orile de Brazil te won fi lo pe tare Ederson lati nu iko agbabolu Atlanta bi pe ko wa jade ropo eyan fun Wesley
bo je jani yen lagba be yen wo gbe yin ti ma se sako bako balele ma se sabi gbigbi ma se sta dododo o tun ba le ka jadi mo ri lagba be yen reverend doctor ololade latinu ijo first baptist church suru lere nle lorin ba mi mo kiyen e ko ojuma o ya ba mi o ye depo gbogbo kwara polytechnic e je ni computer science o bo je ti baba deke ade niyi mo ti ri yin lapa be yen o ya the brain ni gbogbo fi olu pharmacy le yen ni gbogbo gambari mo ri e lapa be awon ti ma se sako bako balele ma se sagbegbegbe ma se sadododo o bere gege e je ngbe body kuro nbe ki ma lo sodo awon asna eyin ti gona omo ti won so o ya farabale ko gba mi beta alaji wa dadejuma e ma le gbogbo gona 50-50 bread ti e ma fortune bread gbogbo le mo re lapa be yen barasi agba bolu ni gba kana nenu ipo agba bolu nepa fc mo re lapa be o ya ko shake abayo mi ba mi jola yemi gebre are gbogbo awon olori emi eyan lori le de wa nigeria amoni brass band ba mi mo re nbe officer chris ni gbogbo a division ni le lorin o da gbagba e farabalẹ ke gbọ o gege bi nkan se lo lowo ta wa e won je ko di mimo wi pe mi ke la teta to jolu ko ni ko agba bolu asna o tin foju su tare moga gives wild latinu ko agba bolu nota fore wi pe e gbọ ta ba ri tare Rogers igbe eyan ninu ipa agba bolu aso villa alice asha le gbe tare morgan gibbs white ni ye o gege bi kan se lo ngboro aye e na ti wi pe kire ipa agba bolu mi ipa agba bolu arsenal oni won woye ni gogo ejeje lati tubo ro ipa agba bolu won lagbara ede aba gagaga ni yen ele to ja wi pe kire won ni won fe lo eyan lati lo se kire lati lo gbe Morgan gives why latinu ipa agba bolu ti nota fore latari bo se ja wi pe eni ti won foju su latinu ipa agba bolu Aston Villa eyan Morgan Rogers o jeje ki won ma lanfani lati gbe assembly biko o jo bi pe

0: ti e le de nle e le mu mi nle bo ti le wo kiri omo o le mi fe pada sibi ti mo ti wa bo ti le je wi pe o lu ko ni ayanran na nenu iko agba bolu ti liverpool mo nso nipa andoni raula o fe ki fedico ziezra o si ma duro enye nenu iko agba bolu ti liverpool amode bo sugbon era wa agba bolu yen o je ko di mimo o ni gbogbo nkan to le mu pe ko won duro ni papa sere anfield oju pe ko je wi pe gire e je ko di mimo fun bi po ma ni akoko to po eyan lati ma gba ballu eyan ninu ipa gba ballu ti liverpool o je je gagagan niyan o da papapa o to di pe mo kan sodo agba nitori pe iroyin po nle laaro tuni yaya ture to je gba ballu ni gba kana orile de arico omo logo o ti lo gba se gege bi oluko ni eyan ninu iko agba ballu kan eleti yo ma lo dollar eyan ninu idije UEFA Champions League eyan to ba decide gba ballu to nbo mo so nipa iko agba ballu wore Slova Bratislava o gagagan lo ko agba ballu yi eyan lori le de Slovakia o lo wa goda adeo awon sawo enu senu o ti wo laarin ara won kan wa towo bo we o ni kan loko eyan po mo odun meta le logoji na 43 years of age bo je je niyan ko bejo de o o da papapa be gba dollar o ti soro salaye o ni ko ma paro ki ma seke o ni je ri ko agba ballu Barcelona la be oluko ni won lowo ta wa asi flick o ni won gbonje fe gbe won tu gba wo re bo koda o ni tori pe kire eni to je asifliki o lo mo seyan o da seyan better gege bo se gboriyin fun eyan lojo otana o le mi tranfani lati ja yin temi better o bo je je gagagan niyan agba e ko ojumo mo
1: ka ka gba ti mo kan da mo de fem aku ajude asiku oso tutun abiodun akim ni oruko temi
0: e so e kabo eja sare mu papapa bo ti e pe ife ye agbaye odun 2020 sis yo pada gbera so ni ko pe ko jina sugbon mo fe ki awu awon ofin kankan eleti o je pe o nbe nbe boya ka si file loni tori pe akoko wa sugbon lowo ta wa ninu iko agba ballu orilede gesi won ti yan adiarin gbogbo mu ninu iko agba ballu arsenal gege bi vice captain mo so nipa declarize awon kan wa so wi pe o ko ye ki declarize ko je pe oni yo gba assistant captain kini wo yeyin lore
1: we le awon to so won re so lero temi ka saka lo ye kan fun ni assistant captain tori pe ri ko saju rice o da dread ninu national team ninu team ye lowo lowo ai boya captain won iyen ki loruko enikan
0: arike
1: enikan lada ko senior bukari saka ninu team yen o kere kere bukari saka ti ko final euro meji lera lera fun orile de spain kini
0: orile de england
1: so that ufa ko fe agbaye keje ti o lo lele so akoko si lele ti di kala ti o lo fe agbaye so boy o ba won ti yan
0: tomato o ti yan
1: do e ka ko to kena lo le coach ni o yan bo mi ro ko expire saka o wa mo qualify dan declare right but won ti se dan se o do ku si won na pe bo na se dada na fe agbaye mo mo se nwe we
0: be se nwe anywhere
1: boye mi England dos lara won ti o de mi ro ko le gba ife eye isa
0: ero be
1: England
0: okay eja fi yen le eja wa si odo irawo agba ballu ti won so lowo ta wa omo ile Nigeria Zadok Yohana ari pe laarin odun kan itan igbesi aye agba ballu o yi pada sugbon awon kan wa so pe owo ti iko agba ballu Brighton fi ra agba ballu ipo kere pe ta ba wo awon tax ti o ma san ni orile de gesi awon ti o ma fun lowo ti o ma se awon kan ti e tin so pe owo ipo kere kini wo yeyin
1: mi ro pe owo yen kere o tori pe o da pe Sweden na tira
0: Sweden na tira AIK
1: ti ba de pe oro ta fa to ti depo ti dibo se wudrinis 22 million egan lo temi o
0: 28 million euros pelu Adam fees 2 million euros
1: so oro petas ti o san ni gland ko lo kan o wa important lori oro transfer bi o je pe owo oya re so se gangan o lo oni o kan o ninu transfer fee yi ti o kan be o le moto kankan tori pe apin won pin ni club e Niger to ti bere wa pa po 2 billion naira la won gba lori e so bo toro mi lo lori e na ni pe asiko lele yi to ye ko ju awon agba ballu abele wa o sisi development of awon agba ballu te ba develop agba ballu te develop e to de oke to ba tin ra le mo gba percentage lori bo ba tin ta e wo ba ti won ra odion ga so odion ga lo mo man yu gba yen $200,000 na mo fun oso oyeon prime to the Osun United nisin le ngba to ti ko tu ta pa to pe man yu tun ra niyan so bo se ri niyan to da for awon gba bolu abele wa e wo ru kara United nisin ki ataru player meji laarin so ma kan ki 1.1 billion wo lona meji ijoba ko pada wo pe club yi ni mo na wo le lori e to ma pawo fun joba ni so ile lori pe grassroots development ka moju to then documentation and player wa daada ka
0: mo document mo ti e gbo pe iko agbabolu iko hala fi en pe awon lo produce ichidera ejuke na
1: 5% transfer fee yen is awon na gba but tan sise wo le ja wo be 1.2 to 1.3 billion naira club lo gba yen lodun kan ti ko ni pizza tinu re go ni do so o tun mo si pe e je ka develop awon gba bolu wa ka ti mo fun opportunities like travel out want to travel out you mo re dele to be ba ti tin rowo niyan
0: oda 0913655692 yen ni ojo opo ti o wo apa bi te le lanfani lati pe si ah bakan na oro Christian Erisin e je wo eni na
1: je ku adupe lowo olohun
2: masun e ka ro e pe eto
0: e seun
2: Oloye Taiwo asa eleji re
0: agba pelu ti awon sesi e ka bo
2: mo fi agba
1: eyin wo champion
2: oro Erisin o ti fe ti igba gbogbo e ri igba to wa sinu egbe agba bolu Manchester United e ri pe ba tire ni o fi ngba bolu ni gba ye so boro e ti rinu oro ti captain ngba ti
0: assistant captain ni bayi o
2: aha ti o je pe ni declarate ni won tun fun so oro awon to ma n dibo fun won ta ye awon alakoso egbe agbabolu kokan aborilede kokan oni bi won se ma se awon iwo lohun ka dara pe titira right ni
0: ni o gba oda eshon lati ede erisin o ti omo odun 24 kan 34 years of age se ko ye pe o ko lo fada gba ito yo bayi
1: o ko different tori pe ipin yen na lo ba ko ninu iko inter gba yen tori
0: pe erisin suru e ma binu o ko yin bullet pe
2: ogbeni world champion lati ko yin
0: world champion don fadi oba seru
1: ebi o o ba ba so kewa
2: mo ti gbe ma wori sheri ti sakade so o le ri
0: tori kini
2: e le ru mo ma je o le kun je eyin gbo ton fun black yi ni captain
0: e to short e to short e chelsea ati arsenal di england
1: abe ri
0: Alele
1: yo kisho yo
2: te,
1: koni
2: ri.
1: Ah,
2: to
1: e
2: so
1: koni,
2: koni ri.
0: Oda, oda,
1: gosi, gosi
0: wala.
1: Se pa
0: no ti po
1: ti
0: alakoko
1: yen,
0: bi
1: e ko ti
0: link kan le ko lo feyin
1: ti. No wa si Manchester United. Tori pe officially afaye gba ko mo gbe battery sokan. Tori pe oko re on beat fast. So battery lo mo regulate to ya to ba ti fe collapse. Battery o a signal bo wole gba kan lo neatly.
0: E ja
1: mo
0: si ka ma lo.
1: Gba le ko feyin ti.
2: Mama
0: fun o ko yin bullet pe
2: emi ogbeni basba iseti
0: se eyin na pe ni ara mo lekun te re stable lekun
2: beni beni beni alo to ye o wa ni dela ni sesi kipa wa ye o lo ko le kipa era no sesi ye
0: oda a ti wa menu ba re ni o se
1: o do won awon so
0: agba ja ma lo
1: le o lo wa pade lojo wes ba se jo level e pojo do for loser na ni e mo abi gole na ni
0: bo se janu eyin temi ka ma sere daya dada nitori pe nfun ni lokun atagbara merci beaucoup kaira layo ka pade ni re o di gba kan
3: chai my hair do oga landlord why you dey shake like ceiling fan my village people don't come again this one with your body hot so you don't do test yes see result Oga landlord, no be your village people. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya siam, take am. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay. Luta, brand of Artemeta and Lumifantrin, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
4: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
3: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Yemi, let's go. Alaye mi, let's go, dear. O ya lu be. E wa lele.
1: Okay, alaye mi e wa.
0: E se gbe ngulu. Ma fojo pojo. Ma fojo pojo.
1: Ma wo mi. Ti ba tin gbe alaye mi, un ti ma ndun gbe.
0: Alaye mi. Alaye mi. Alaye sugbon to wo ba ti wa wo be.
1: Ogbeni pebo soko.
0: Iko ri ko ko du. E ma se fa.
1: Ma wo
0: mi.
1: Ko ti jate yin le ko. O ko mi. Ko ti jate yin le mi o ma se. To ba ti ready, o ma mo do ti le ko.
0: Aje ko nile atuki yin ka to wole la ro toni. Agwala, aje osupa wa bode folohun oba. Won ni eri ba won re lu waro ko mo bi won se nki won lode waro. Efo re lu waro ko mo bi won se nki won lode waro. Aje nikan lo mo bi won se nki won lode waro to mo bi won se nki won lode waro. Kajo to de de ogbon aleyo ara ale ogbon kan ta ra o ko nso a je pe atun ti de lori eto loni akonile akalejo akoyunu akasedi gbogbo lade lade gbogbo nijoye nijoye isokunrin isobirin gbogbo yin pata la ki o tori pe a lo lodi kankan ikoni igbon safe dayamo o na lo nse be to nkin laro toni lori eto do mi re dododo
1: atupale iroyin
0: to ari ni ambere wo ayodeji Ayola omo baba ti saloko temi o
1: o dan logi protocol yen omi dan olayin ka ja ni ajibade le mi nje
0: anti oni protocol opolopo iwe eroyin lo ba wade laro toni lodo temi nbi awon awe eroyin tin se semenquery o Nigeria Tribune Vanguard Guardian tema iwe eroyin Punch Daily Post Abibila ti bebe lo
1: emi na ko ninu iwe eroyin Punch mo ko nu Guardian mo ko nu Vanguard mo ko nu Daily Post
0: bo se ko Vanguard lo nko Guardian to nko Punch o ko kuku mo
1: ni laye ko anything Guiding
0: oda awon ni ade bi ise ma se agbole ni won peru won kamu oro mu latinu iwe royin Nigeria Tribune lado toni se timo yo se abewo si ipinle Ekiti lati siso loju awon ise akanse ti gomina oye banji se o igbe keji are nile wa Senator Kashim Shettima oni ireti wa wipe yo gunle o si ipinle Ekiti lojo isegun ti se aya ola gagagan lati siso loju awon ise akanse kan eleti isejoba gomina Gomina Biodun Oyebanji ti o se temo awon ise alalelegbe nle ti o waye ni ipele ohun won pe lakoko abewo olojo kan ohun oni igba keji are yo ti ma siso iyen se be siso loju ise akanse nle ti oni se pelu ti office ti eleko ele ti nbe o to je ti ajo amuni mada ele ti ngbogun ti iwa ajebanu eyun ESCC ele ti won ni be ni opopona old eyin rodu eti nbe nilu ado ekiti tin se lulu ipele ohun won pe olugbani nimoran pataki si gomina ohun lori oro eto iroyin yin ka oyebodi oni oyan koko oro ninu atijade kan eleti o fi lede laya ana tin sojo aiko eti o toka si pe afara abeyefu oloke eleti amo si flyover to je oni kilometer ayokan o le owo meji eti nbe ni agbegbe okeyinmi nilu ado ekiti ohun won be lara awon ise akanse eleti igba keji are na eyin o se ti ma yo siso loju re o iyen lakoko abewo na Nigeria Tribune lo tariari iroyan laro tuni
1: eje kemi o mu akobu okele temi ninu iwe royin the punch to jade loju mo tuni oro idani loju re oro ituni lokan ni o gege bi ijoba apapo won tun ti tenu boro won ni orile ede Nigeria awon yo sise tokan tokan gbogbo ohun to ba gba lati fi gbogun ti aisi eto abo eleyi ti o tubo ara jeje lorile ede Nigeria to si mu ki eto ara je ko tubo ma le dandan sin lorile ede ye ijoba apapo ki ede Nigeria won jo ko di mimo won lorile ede Nigeria ani ju wo sile fawon iko egbe sumo mi ye ati awon iko dangan ye ti won fe ma ko bo wa lemi oke ta o fe ka roju orun are bola me tinubu lo soro ye gba ti enu eni ti o je george akube eyin o lana tin se ojo aiko ni bi isikan eleyi to waye ni ile ijosin nilu abuja lati fi ma sami ayajo eto ijoba wa wa todun 2026 the punch lo sere ye
0: Fakun fakun mokoja lo sinu iwe ronyi vangadi la roto ni ironyi kana toni che pelu oro eto abo ni mbebe akpabio oro awoma ile Nigeria ole jawa ni shokan lori boguti eto abo tori wuga wuge nile Nigeria are legbima ashofi agbailewa gospel akpabio oni otifikpe ledeo sechi okpo awoma ile ye wipe eja po waso wa po kasi gbaru kuti ishijaba timbe lode ilori ati boguti iwa ibesu mami ijini gbe ati awa iwa odara mi ele ti chebe ti nare enama bina enu kakiri tubuturo ile Nigeria na pabio tonya koko orona inye niluwa bujala ya anatiche ojo aiku lako eto isikam ele ti owayo loriko ele ti oje ti awa ele si kristeni lakpapo nile wa Nigeria nebiti wanti chebe mbere isamisi ayeye odun meta dini ogbo isejoba awarawa lorilede Nigeria o waro awon omo ile Nigeria lati wa loju tara kan fi sori kesi won si wa ni isokan pelu awon iso alabo ke won si gbaruku ti gbogbo eto lori ati mu pe ki eto abo ki o rajaja iyen lorilede wa Nigeria vanguard lo se faku faku laro tuni
1: Gomina ipinle Osun re o ti ke si awon omo egbe oselu APC ni ipinle na oni e wa darapo mo egbe oselu Accord Party gege bi o se fowo soyaka ipese ri aseyori owo o daju o su obaje oni 16 lasiko eto idibo gomina eleyi ton bo lona ni ipinle na ipe yi lo waye leyin igba ti awon agbagba ninu egbe oselu APC kan ti won se be ti won kogbe kagbo die ru won kuro ninu egbe oselu APC laipe ye ninu won lati bibi awon marun ti won je agbagba ninu egbe oselu APC to fi mo commissioner tele ri meji kan ati awon asofin tele ri meji kan gomina adeleke ninu atijade to tawi sita gba ti enu eni ti o je abenu gore olowo le rashidi iyun lona ojo aiko ni o wa pe awon agbagba won ti won ti fi egbe oselu awon sile ipe e ma bo ninu egbe oselu Accord Party ewo ondun yungba ni bibaye ewe mi komo so adeleke lo so be gba ti ni wewe yin vanguard
0: bo je nso wi pe ondun yungba on emi na tin wo pe a se in ni te lo mi do lo bi tin lo
1: sweet
0: yungba oda jalo sinu iwe royin gada la ro toni iroyin kan ni nowoke bigba omo lewe mo kan ti oluko re nbi ni o lori akolo si awon are idiya je awon are eleti on waye lori lede South Africa ijoba apapo ile wa won ti se be fowo si oko balu toto marun lati ko awon omo ile yi ti won to edegbeta ti won ti se ayewo fun ni le South Africa na wa pada sori lede Nigeria se yo babo won ni agba wa loja ko ri omo tuto wo nitori pe a le laju le o kita lobo ko se be ko ko wo latari akolu otun te ma idiya je awon are eleti o sele ru lotun lori lede South Africa ta mo si xenophobic won pe ijoba apapo ile wa oni o ti se be fowo si oko balu to tobi marun lati ko egbelemukun awon mo ile yi eleti won le ni bi edegbeta ti won ti kokko se ayewo fun o niyan lati dawo pada wa si orilede Nigeria oro yi ni won yan koko re lede latenu eni tin se agbenuso ile ise oba tin boju to oro ile okere eyin kan me bi ebi fa o je ki o di mimo wi pe I say ayewo ohun o na ni won tun mu alekun ba o titi di ojoru ojo kewa osu kefa odun egba o le meri dini ogbo ta waye lati tubo le faye gba awon omo ile yin ti nbe lorilede South Africa ti won nife iyan lati pada wale bi nfa o je ki o di mimo wi pe are Bola Tinubu oni o ti fowo si wi pe ki won lo oko balu toto marun o iyan lati ko awon mo ile yi wa lati orilede South Africa na ele to je pe ireti wa wi pe akoko re oni yo gbera so iyan ni lu Johannesburg iyan ni owo irole oni ojo aje gangan guide iwe royin guardian loko iroyin de laaro tuni o
1: eje kemi o mu temi gbe tinu iwe royin the vanguard ka ma se lo lo fi bo de ke je bi ile ejo giga apapo eleyi to fi ipinle ko se ibujoko ni won ti se dajo won ni owo ebate 110 billion naira eleyi ti ile igbimo asofi apapo ti won fe fi se owo oko ati owo aje monu won ni ko ba o fi mu o ta ko fi shorti se wori ile ejo won kodi mimo won ni nina owo to lo bi billion lona ogoji naira ebate 40 billion naira lati ma fi ra awon oko ti apapo re lo bi ebate 465 vehicles oni fun awon asofi won ni se no no bako na won ti wo je kodi mimo o ni pe nina owo to lo bi 80 billion naira ebate 70 billion naira gege bi owo iranwo aje monu fun awon asofi tutu won sese diboyan sipo won ni eleye ko ma ba ofi ati ilana to ni se pelu rira ati sise awon eto ni ile igbimo asofi ile wa mu eleyi ti won ni procurement law constitutional duty ba kon na won ni ko ba public trust ko ba lo se wa ri ile ejo wa pase fun eni ti o je are ilegbimo asofi ile wa Cartwheel Akpabio ati eni ti o je abenugo ilegbimo asoju sofin Tajudeen Abbas lati ri wi pe gbogbo inawo won ati gbogbo ti won ma ra ni ilegbimo asofi apapo ile wa o ba eto ilana ati gbangbala shantamu process openness accountability papa julo ilana mimo owo iyun value for money gege bi adajo yelimu bogo bi o ti se da ejo won eleyi ti ajo sirapo ti won pe tako ile igbimo asofin le wa pe 110 billion naira for vehicle ati allowance won lo gbenu to vanguard lo so di mimo
0: iroyin kan re o to duro bi patako ajuwe ti won gbe si junction to je ti ile ijosin ni o sinu iwe iroyin punch orin o na lo fi bonu iya akorin o pe kabo she da le de ati reti re o kabo de da
1: ati ki
0: ati ati ibi obade o jo bi ipo tin gbe mi nlo bo mi e ja sare de ka polowo oja na ka polowo oja ba ba wa de a wonu iroyin on lo awon wo gan ni won de ba ri ka re o
1: ah ki lo mu bo ma tele
0: ka re ka ko lasan alaji tori ka tu
1: yo jo mi se mu se
0: ri ka
1: ki lo ba mi se ja lo
0: ja de ka polowo oja na
1: mi
0: gan mi ti mo ma ganu lo ganu si
2: for my first outside in-law house visit, eh? It remains small, make I for call 911, eh? As I crush one Mr. Chef Cube, now so my me and cook begin dance together. Even our oversabi and jamina, ask for takeaway, oh. Enjoy the taste of culture with just two fingers. When you take grind the Mr. Chef beef, dawa, and mix spicy seasoning cubes. Mr. Chef, taste home, taste culture.
3: Chef of life.
4: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: Biden.
1: Ọdọ iwe ẹdọyin pọnṣi mọna wọn gan lagbara bi wọn pe iṣẹ akọkọ awọn ọmọ ilẹ Nigeria papa julọ awọn ti wọn wa o lati ipinlẹ Kwara ti wọn lọ ṣeṣẹ aji wọn ti dari de o lati ilẹ Saudi Arabia. Abala akoko awon arinrin ajo lo si ile mimo lo si ile meka eleti won to bi otalele degbeta 560 te won lo kopa ni bi ise alalaji iyen ni ti odun 2026 oni won ti se be opada silu ilorin lana ojo aiku ni se ojo isimi gagaga leyin ti won pari ise alalaji na idaride awon arinrin ajo lo si ile mimo ohun oni won bale gbage iyen si papako balu Babatunde Idi Agbon eleti nbe o iyen nilu Ilorin gbati oko oju ofurufu mass air eleti o je pe nkan agogo 12 ojo kori o koja iseju meta leni ogun oni won bale o pelu awon osise ajo alalaji toto bi meta o nile Nigeria won ni oro ohun ni won je ko di mimo ninu atijade kan ti won fi lede lana ojo aiku latowo akowe iroyin ajo tirisi awon arinrin ajo lo si ile mimo to je ti elesin muslimi eka ti ipinle Kwara arabinrin jumoke juma nigba ti nsoro leyin ti won de ti won bale si papako balu ohun o je ki o di mimo wi pe awon alalaji na oni o je pe won fi idunna won ran o iyen si olorun oba ala lori bi won sese aseyori lori ise alalaji ti won se lo si orile de Saudi Arabia na punch o lo punch iroyin bode o
0: ode je kemi omo gba tinu iwe iroyin di punch mo si soju owe miran ni bi ti omo baba tisha eleyi ti o siun mo ti si seyin gege bi asofin to nsoju apa gusi ipinle oyo eni ti o tun je oludije sipo gomina labi asia egbe oselu apc lasiko eto idibo eleyi to n bo lona ni ipinle oyo sarafade ni ale o ti soro soke bi alaye o ni mi o lowo mi lese mi o mo wo ko won nipa isene jinigbe abileko laide adegoke to je aburo minister leka eto agbara tele re adelabu adebayo e ma so pe penkele mesi o ali o se apejuwe awon oro eleyi ti o n lo kirika lori itaku ayelujara eleyi ti o ni awon to ni momo n pare o ni ropo to gba ni iwa ika iwa daju iwa ti oro ti o leri ati wi pe like body love you kaje to si tun lowo oselu ninu owo ni igbese ti awon ti won so ri ko mi papo mo isele jinigbe ohun ti won gbe o tako awon oro won gba ti ori itakun abeye fore x re yi lana ojo aiku onu ati jade ti o fi lede o ni se ri awon oro ti won so ye ko lese le be ko meri lowo ipe momo nipa ijinigbe aburo adebayo adelabu every kan si waju si punch lo se ri e la
1: o da ninu iwe royin Daily Post bo se ja wi pe ikanni ti awa waye Diamond ya kin jana kasin eroyin to je aja abale lapa bi won pe eni tin se commissioner olopa ni ipinle Oyo o nje ki o di mimo fa won olugbe ipinle na wi pe te ba ri awon tirinrin ti o bo fi mu to jo bi pe ni ko lohun ko kan nu e tete fi to awon olopa leti o commissioner ilese olopa ni ipinle Oyo olugbenga Abimbola oni o ti gba awon olugbe ipinle o ni mona o wi pe e tete je ki o di mimo fun awon alase te ba ri awon kan ti won rin wokowoko ti won rin waya waya ti won si rin irin kunrin iyen ni awon agbegbe yin o Abimbola eleti o gbe oro imoran yi kale iyen gba to le waju awon osise olopa ge ma awon oniroyin lo si ile ti awon ajinigbe ti won lo ti e bi ibuba o ti won ji eni ti o je arabirin kan to je aburo minister ngba kana foro ohun amusagbara nile wa Nigeria Adebayo Adelabu ati omo re beji ti won ji won gbe lo si o ile na oni won je ni won ti se be dola awon eyan ohun gege bi o ti ja pe won je to di mimo won ni agbegbe Lekan Estate iyen ni Ayegun ni ilu Ibadan nbe na ni ile ohun

0: eyan ni ijoba ibile oluyole daily post olopost iroyan laro toni
1: eje kemi na mu nu wa iroyin daily trust baba baba ti sa se fi daily post sile gege bi igbe keje are ile wo ti le re atiku abubaka o ti fesun kan baba shiru david lawali ipe awon oro to nso awon oro to le soku fo ipinya ni o to tun le ko ipo riro kan sile leka eleyemeya atijade eleyi to ile de gba ti enu olirolowo pataki re leka oro to lo prank shaibu lojo aiko nibe ohun ni atiku ti je ko di bibo ipe baba shiru lawali o fi awon otoro sile bako no wa so awon oro eleyi to je oro ikorira awon oro esun lasan ti ko looto ninu ati awon oro to le sokufa ipinya ewo oropo gba ti ni we in daily trust eleyi to tenu atiku jade
0: o da oropo nu we ko bo lo to eye ki olufimo mi o fi mo bi ki paso mi o ma soro jo sugbon won sare jo meji telera won ni o gba fila lori mejeji ni won pe ina mo rara ojo sub to to bi merin dini ogo iyen ni ipele oyo nilu ibadan ajo panapana ni ipele ohun oni won fi oro lede won pe sub ohun oni be oni agbegbe kan ti a mo si night post shopping complex tin be ni dugbe nile ibadan lojo satide o won ni owo ajin loru ngan na ni sele on sele o ina we eka ikoroyinjo ikani gbon sa efe channels ile yun wa daily post won ni okunrin kan jade laye gege bi awon olugbe agbegbe ohun bi won se nse be ti won do la re kuro ninu eko mi yale agbara ya shop ni ipinle delta kolohun bada kudabo ko sanu ni daily post olopost iroyin
1: je sare na je leyin mo isele ina kan sele lowuro ojo aiku ti o si se akoba si apa ibikan ninu ile igbe kan nilu ilorin ipinle kwara isele ina yi ni won ni o se akoba fun ile itaja kan ati iyara kan gege bi isele won se sele ni nkan bi owo ago meje koja iseju mewa iyen ni number 5 obafemi akere street ni itosi basin nilu ilorin isele yi lo sokofa idi ti won sare pe ajo panapana ti won si tetede si ojuku ohun atijade yi ohun ni en so je agbenuso fun ajo panapana nipinle kwara wa ni ayin iyun azan adekunle lo fi lede igba tinu iwe royin the punch to jade lojumo tun ni
0: o da ni bi abade yi a ma te sapa waju lori eto domire dododo
1: atupale iroyin
0: n bi ti a ti ma se be lo si abala
1: la meto
0: alayo lanfani lati so fun yin pe la meto wa won tin be ninu yara igbon saife pelu wa ejina jacobs
1: omo tayo
0: awon na ni la meto wa laaro to ni sugbon ko to di pe won oke hallelujah salama si gbogbo eyan omo nigeria e je ki akorin akowole nitori pe iya akorin won mu go wa o tumo si pe iwo orin yo dun ko
1: so pe po
0: atala
1: so pe po
0: atala

0: ohun ti ti won ba se congress bo se to ati bo se ye ni won le le awa alaga ta wa nbe kuro e si ri pe lati 19 ti yen national ogbegbe se kankan tori won o fe ko lu ase ile ejo ni bi ti oro ide duro kangaru kini ti won ni won se ti won se ni
1: ijo ni woye ti yin
0: ko se ni woye ko si bi ti won ti n se ru e ti egbe o duro nitori gege bi oro te so pe honorable babatunde mohammed ati eda adebayo adetoro pe won dide fun ipo alaga egbe mo fe ti gbo gbogbo nkan to si sele ni mo gbo si ni mo gbo won o pe mi sibe mi o si debe
1: se on ti en so ni wi pe e mo nipa eto idibo abi ki pe congress
0: mi o
1: ti o waye boya idinu te yin fi wo pe ko si ko waye ni ipele kwara
0: mi o mo mo kan gbo ni mo fe ti gbo ni tori te ba se congress gege
1: bi mo waye
0: gege bi mo se nso lakoko ti mo atokun mo so fun yin lakoko any congress must pass through the state chair esco the state chairman ko kan se wi pe eni ko dide latabuja wi pe congress o ile eni won o ti se iyen be gege bi mo oro ti mo nso bo pe honorable babatunde mohammed ati adebayo adetoro bi mo se gbo nigbati won o ri setu ti an mejeji yari pe awon o salaga won dibo laarin awon leadership of the party igba ti won de dibo e awon 29 ni won lo wa nbe o je kun wa lori platform tan ti dibo but ijo ti mo ti so wi pe igbawo ni professor ganadi chairman of the party o fi binu yo mi kuro lori platform leadership platform je kun atoku e je kun boro mi dele
1: e ba dele tori pe igbo ejo enikan dari
0: mo
1: fe ki atun kan si ikan lara awon ti won se diboyan ninu congress yi ki awon na ko so ti won mo gboro yin o
0: so obinu won wa dibo nbe awon 28 lo dibo professor gana o ba won dibo toro lalaga leadership ibo wa di 26 eda adebayo adetoro ni 26 honorable tunde oni 2 vote
1: bo leyin se wa mo ngba te si nbe
0: gbogbo result e ni won gbogbo ababo
1: ta lo fun yin
0: ara awon leadership
1: ta ninu leadership o e nberu
0: mi o beru ara awon leadership
1: ai beru lori eto e daruko eni to fun yin
0: leader po
1: ni outcome ohun
0: atokun
1: tori ele si nbe
0: mi o si nbe leader po
1: leader po
0: e
1: daruko kan nu won to fun yin
0: ha mi o ni daruko eni to fun
1: e sojo
0: mi o sojo mi o ni daruko eni to fun mi ni emi nikan ko mo gbo everybody lo gbo outcome amugbalegbe mi to wa o na gbo ko si party member si o gbo
1: omo ba akadi ko ma je pe boya eni te ni fe si pe ko wole abi won mu ni e nfi wo pe oro e ko ye ko ri be pe e si ma je alaga te ma te n pe ra yin nkan te je
0: rara be ko odo ile ejo se bi we ile ejo lo wa lowo mi appeal won ti appeal ba dajo lo la nse yi pe ti court of appeal to ba de be yi pe to awon da ejo wa nu pe ejo ti lower court federal high court da awon da nu gbogbo nkan ton ba se ngba yen o te wa lorun
1: omo ba akadi mo pada bo lodo yen e je ki lo sodo honorable asunde ti o je adari awon odo ti won se diboyan ninu egbe oselu adc ni ipinle kwara mo kin yo e karo
2: e karo
1: e seun
2: e ku eto
1: e seun lati ikan igbo safe diamond la tin pe yin o
2: yes mo kin pupo
1: Oda
2: Hafisa Sude loruko mi.
1: E seun.
2: Ti mo je igbakeji adari odo, deputy youth leader. Ti Adele tori pe e ri pe alaga emphasize le ri pe ko si congress. Te ba wo release that release lana. Nkan to wa nbe na ni pe lati national won ni caretaker committee. Nigba ti tenure ti won de ti pari lati 19th. So ko sin to ku kegbe o gbegbe se lati ni caretaker committee according to the law asa le fi le egbe le lo fifo so lati make that clarification
1: won ni sugbon ile ejo ni pe ko ma je awon omo igbimo alase apapo egbe oselu ni yo gbe se agbekale igbimo fidi e fawon ipinle gbogbo
2: Sheri oro ti ebere mu kokko ki alaga wa ninu egbe lana honorable akadi tan je alaga egbe oselu apc lana ni pele kwara mu ki won pupo e ri pe lojo ti mo wa sori eto nbe yen mo soro pupo lori oro won mo ni bi ile ba se mo ni eyan to wa nu re a se mo so oro ti won so laaro yi o je ku yo mo ipinle kwara pe ke se nkan to wa lato kan won ke se ru okan won nti won ko fun won ni won so ninu oro ton so ibere te bi mi ibere to simple ni ti o de le egbe oselu adc ni ipinle kwara awa ba won ninu egbe ni lato ke lo de ti wa lase ti wa pe ese bayi honorable akadi to wa lori eto yi ni gbogbo igbimo alase ipinle kwara ta wa de ba ninu egbe nigba ta de oruko ti won nikan lo wa linec ninu gbogbo executive state working committee lato kedele oruko honorable akadi nikan lo wa ni linec tin ja si pe awon nikan na la ba ninu egbe ninu state working committee se mo pe nigba ta de ta ba oko ti won nikan yen o ye ki egbe awa ta de ka gbegbe se pe o ki e je ka fi laye to sofo yi awa o se be o ko mo di pe boya fe gba egbe mo won lowo a se to ile egbe de wa to gunrege a de fi won le won de fi se to gbogbo eto won awon na ndari egbe lati gba ti gbogbo egbe ti darapo ta ti di adc nipinle kwara honorable akadi lo n sakoso desa papa ni list lati inec pe honorable akadi nikan o awon nikan lala awon nikan ni omo oye to je authentic adc recognition chairman nipinle kwara so adegba yen ade nba lo so gba ti congress nbo honorable akadi awon na wa lori eto yi ko si eto kankan ta fe se to seyin party lati gba ta tin se we did everything according to the law awon asi secretariat di won jo nse nkan ka pelu awon elders ni ton ba ni won yo awon kuro ninu platform leni o fe jo mo ngba ti won ri traces because gba ta fe se inauguration he was part parcel of this congress even court case ti awon so leni nigba ti asa ti gba ta won to gbe ejo chairman lo si court ipe e le yo wa awon o ti darapo mo awon to gbejo yen lo si court judgment tan mu lowo yen because mo lati pe chairman state marun lo gbejo lo si court so ejo to wa nle yi is all about nephew bala and david mark so online appeal gege bon se so awa o ba a ni nkan kan se pelu honorable akadi ninu egbe oselu adc tori pe lati on the 19th tan ba gbagbe awon ni won wa fun wa ni ki ile egbe ni on the 21 gbogbo nkan ta fe si a de ile egbe titi te ni won fi pari tori ofin faye gba pe e lo se ni tubi no bi etiquette yoruba mi igba ta titẹ ni won de pari a de pe won pe honorable o tenyo yin ti pare le ni o won de wa hand over key egbe fun wa la fi conduct primary ati gbogbo eto to ye ka se won soro lori professor gana
3: ta lo hand over key le yin lowo
2: e se be eyin le fi ran eyan na se bowo ni key wa as chairman of the party etiquette eyin le fi key ran eyan wa so eyi ti mo fe so won soro nipa professor gana ipanu po gbogbo won awon elders na jo fi professor gana je chairman elders forum nipinle kwara tin ja si pe ti nkan ba ti e wo ninu egbe ko se ni tegbe o pejo eni to je chairman chairman forum yen lo so won so pe nigba ta se congress won ni ko si INEC nbe boya honorable akadi ti gbagbe pe ko se pe ki INEC o present ni bi congress ta nse se ati notify INEC pe a fe se congress INEC de ti gba eri pe lati national secretary egbe wa honorable Rauf Aregbe Sola former governor Osun secretary won gbe iwe lo fun INEC ton de fowo si pe a ma bere congresses wa lojo bayi won de gba won de acknowledge pe ati ri so eyi to se pataki ni lojo ta nse primary INEC present latori house of assembly ni o House of Rep ni o senator ni o to fi dori presidential primary election ta se so ko pa dandan ke de kin se pataki ni pe ki INEC o present ni bi ti ati fe se congress
0: ta
2: ba ti wa notify ta de wa satisfy pe a le se nkan ta fe
0: honorable Asunde e seun to ba tun nilo pe a kan si a tun pada kan si e je ki pada sodo omo ba Adebayo Akadi baba oni ngbati telo yin to pari pe eyin le mu kokoro ile egbe wa fun won be ni abi be ko
4: iro lo pa ko so to oro kan ni oro to so Abuja mo wa nigbati MC Moro
5: ki loruko e
4: MC Moro o lo pe mi pe alaga o ejo awon fe lo office mo si pe mayaki fun won ni ki tori igba tan na fe se congress won ja lekun office ni nibi ti won brutal de
0: o si da yin loju eleri
4: ani mo leri won ja lekun office ni won de yo won de fi key meet igba ti mo ti Abuja de ti a fe wo office amugbalegbe mi to wa e ni mo ni ko lo ba wa weather wa wi pe ta loja o de so eni ti o lead won wa
0: awon wo na ni pe oja
4: o so eni to lead won wa wi pe oba aluko lo lead won wa
0: bo si da yin loju
4: awon to ri ni an lohun lo lead won wa ani koda professor gana wa nbe nigba ti won jalekun
0: won leyin le fun won kokoro office
4: ile mo nbo nigba congress ni mo so fun yin to sele nu igba tan la won fe se primary mo ni lati ra key mi si lati tilekun omo to lo ra key na wa na ni padlock meji wa ta fifi si lekun ati wole gan ibi ti won ja baje si ko se ti now nigba to wa di pon fe se primary ni won fe se
0: se mo si primary on
4: Abuja mo wa mi o mo si won o fi gba odo mi
0: order
4: so ana
0: won ni ba wa bi yin bayi Omoba Akadi
4: yes
0: ele mo si eto odibo abelo to waye
4: mi o mo si won o fi lo mi
0: eyin ti e wa ni pe eyin je alaga egbe oselu ADC bayi ta wa ra wa ni awon omo oye egbe oselu yin yala fun po gomina ni ilegbimo asoju sofin ni ilegbimo asofin agba ni ipinle Kwara bi ilegbimo asofin ipinle ta ni awon omo oye yin eyin ge bi alaga
4: ti ile ejoba pari ti ile ejoba dajo e mo awon omo oye
0: se e gbo nipa ilana eto odibo odun 2026
4: agbo
1: iwe ofin eto odibo
4: agbo
1: e mojo ti eto odibo abele gbodo pari
4: amo
1: e si ni pe ti ile ejoba
4: ti ile ejoba pari
1: ajo eleto odibo fe fun yin ni ore ofe mi lati seto odibo abele ni
4: ah kanju la obe to ba gbona ti ile ejoba dajo
1: ibere ti mo bi yin o ni ki ke down se ajo eleto odibo se fe fun yin ni ore ofe mi lati seto odibo abele ni
4: iyen ko sugbon ti mo so fun yin ni pe ti ile ejoba dajo e mo awon to fe contest
1: o tumo si pe
4: ni ipinle kwara
1: o tumo si pe en ke bi e se npe ra yin lalaga bayi e ti lawon omoye kankan
4: a lo moye
1: tani
4: a lo moye
1: tani
4: ani ti ile ejoba dajo
1: en sojo omo ba akaji tani omoye ti o dije fun ipo gomina labe alaga ti eyin so pe je tani omo ilegbimo asofin ipinle awon wo ni omo ilegbimo asoju sofin ti won fe dije labe egbe oselu yin
4: gbogbo won lani
1: tani
4: e mo ani ti ile ejo ba dajo oruko won o jade ma pada wa bi wa so fun
1: omo ba kadi e ti down bere mi se se ile ajo eleto odibo se won fe fun yin ni ore ofe mi lati seto odibo abele mi ni abi e ti ni awon kan te ti seto odibo abele fu
4: se mo pe ala won ta seto odibo abele fun ta de ti so mi ti oruko won labuja so ti ile ejo ba dajo
1: e sugba en so bayi pe ko ti si
4: o wa mo lo wa mo ni ti ile ejo ba dajo oju gbogbo wa o di
1: oda eja si ojo opo le fa awon ara ile ka won na ki o da si oro yin tori akoko wa 0913655 6952 yen ni ojo opo ti o wo bi tele lanfani lati pe ki e da si eja wo eja ko e ma ja so oro kubakugbe tara oni ki a so iseju ogba aya 30 second fe yan kan hello e karo
5: Mr. Peacemaker ni
1: Ejo
5: tati oju epun aki yin pupo le seyin oni jona lai lai ninu bere te bere se ibe ti ba se program da wo yin wa dun pupo papa ti lo pe honorable asude na se de satisfy ninu oro te bi chama yi ton pe awon chama yi oro won o yo gerege won bi yin oni gba ti time gba ta neck oni gba ton fi fofin de kini yi da eyi ko ni gba tude eyi gba to wa last week gbogbo awon to je emi lati ri governor ni o senator ni gbogbo nu wa no tikodo ati ri gbogbo awon kini wa ati ri card yin ta to social media ti yin ni se ari kankan emi ka fe gba yin maran ni e da ko to olohun ba egbe gidi yi ohun la tun wi pe ohun lo je alternative fun wa ni Kwara state e da mu ti olohun to ba pe kankan ni ma dun yin lokan e da ko e pari re e je ki ri preach e je ko rain
1: e dagun ti olohun ba e so adukwe fun idasi ti 0913655 6952 iyan ni ojo opo ti eleto wonu yara igbon safe diamond 88.7 fm to ta kamale le lorin ni ipinle kwara e jawe ni ti o wa nbe hello eku ya leta e so
6: able tabu yara ni lati baboko
1: an gbo yin
6: e ga ti mo fe se ri nkan ti alaga so all right bi ti ejo ba wa le ejo won letter ti ma so re ni ha o ti ra ta ma ni si e je ka ni ti gbo o aye le ejo fi ni ko e to ni te je ba ti wa le ejo e letter ti ma ita ro tu tu a ni ti gbo
1: oda e so fun idasi ti yin 0913655 6952 ero bani so to wo binu hello
7: baba sita o
1: e seun
7: e peso awon ale jo nbe na o te yo tura
1: amen
7: se ri egbe kesese egbe wa egbe soso ni o se pe won sese ti jododo re mo le mi e so gbora yin le so sugbo ye ke gbora yin ejo egbe wa nko ko ni bi ke tun ma ba ra yin ja baba wa tun de muhammed se chairman for bbb tele won si wa ti abc bayi o ye ke na so gbora yin ye ji gbogbo re lo un ta wa wa tan si ni pe gbogbo omo to wa london bandits gbogbo yin pate lo bori kori pelu aduwa kan tu won sile
8: oda e seun adupe fun indasi tin omo ba Adebayo Akaji buba tun se a tun gbianju lati to gbe yin wa sori eto yi lati wa tun fidi okodoro oro mule sugbon tori akoko wa a ni le koja time yin lo lori eto foto ni modupe pe ape yin e si je wa
9: modupe atokun
8: e seun gan
9: ile ise yin o ni baje
8: ami
9: oga yin owo e o mo roke
8: ami
9: eni ti o dale ise yin ru Olorun o ba wa ti mata ko ni wole wa ba yin o
8: adupe e se ba kana mo dupe lowo honorable Fees Asunde ti won je igba keji adari awon odo ti won se diboyan ninu egbe oselu ADC ni ipinle Kwara e seun mo dupe o ojo mejo la ma lanfani lati pade sugba to ba di lola e pade akan akegbe mi lori eto un ayodeji Ayola omo baba ti saloko timi e ma gbagbe pe iwoye alejo te ma awon ti won pe o je ti won kin se ti kan ni igbon safe diamond 88.7 fm e seun o
10: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh, yeah, spell celery.
11: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
10: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
12: T-U-R-M-E-R-I-C.
10: Yes, so.
12: Turmeric.
10: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
13: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
14: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: aseyori ati iwanifemi igbekele hanu eni pe awoni ton kaju ifokan ton oni gbogbo omo bibi ipinle kwara ninu sejoba gomina abraman abrasa ti won fin gbo subara bande fun pe oku omo se lati wa mo gba pelu aridaju ide abali ti won fi sagbekale okombo ki gudugbe eto lori radio eyi ti won pe ni ejiri ewo o ejiri ewo nibi ta ti ma sagbeyewo on ti ijoba gbese nipinle kwara ejiri ewo leto ti o ti ma pabi yabidu kokokokokoro lori awon aseyori ohun mere mere ti gomina ipinle kwara malam abraman abrasa ti gbese ninu sejoba re abale lekeje labala sero ni nibi ti awon olugbo yo ti ma pe wole lati video oro mule lori ohun ti atoku ti so nipa ise ti gomina abraman abrasa ti se ti be lori abibe ko kajo fuju lami to wo eto yo ma waye ni
1: diamond fm 88.7 gbogbo ojo monday ago mokanla sa ago mejila wakati kan gbako
0: nibi ti o ti ma ba agba pedepede ni pade alajo mo babola olojoku eyi

0: Oh, no, let him boy. Bet you know your fair and boy, one diamond. It's 8.9 corner. I don't have to pay the wallory Facebook, my wife, but in say to law. You know me, do I owe me? Only lock a joke in Uskefa or no 2026, eh? Be a rabbia wada or no 2026 in damage. Or your fellow me, Peluin Joriba, a key legacy. Ah, it's why you will get a betty, ma. It's only she, Pelu, it was okay. It lost what you, it says what you job by Pele, Quarani. A ma so and da la saluri to yi ijoba kan wa nje ta won gbianju awon kan wa lana won se bagbara awon ti mo ijoba kan la nlo lowo nipinle Kwara labi akoso ma la ma bra ma bra sai lele to se pe ati un ati un ati un un un won kaluku na na mo bi ibi ti se deju o mo wa ni awon alejo lori eto ri la aro yi a ko sogbon ta fe da gege mo ti gboro lenu ojo gban agboloselu kan wa ma ku won ni baba sa o ma ku baba na ni baba sa ko lo be ri mo ko ba lore mi won baba ni ko si beyan se le ganga to gongo to gongo to abe egbe oselu kan ni o gba ti o fi depo to wa oni bi governor abraham abraxa de bi gomina ipile Kwara loni won le abe akoso egbe apc ni won te ategun ti won edebe o da si pe baba n soro joba ipile Kwara loni ah ko so bo ta fe da si papa julo niru akoko ta wa yi so je pe ni gbogbo agbaye ni won wo orilede Nigeria pelu oro to ni se pelu oro ti idibo fun odun 2027 lele to se pe bi ere bi awada sun kere famo mi famo o ti sumo gege bayi e to ti lo lolokan ojo kan gege bi awon ti won seto INEC ton seto idibo lolede Nigeria won ti la kale won ni gbogbo egbe osilu lolede Nigeria to ba fe kopa ninu eto selu tin bo ni 2027 awon ni ki won lo yan awon mo egbe won ti o ba dije fun po kan ni abi keji ba ti wa wo labe egbe oselu APC awon ti dibo alabenu bakan meji ni won pe kan ni dare primary inu kan se yun alternatively won ni kan lo si consensus e to ba te won lorun ninu egbe won gege bo fi won na ti la kale won ti seto house of assembly ta ri pe eyan 24 ni o lo seju wa ni pinle Kwara won ti seto house of representative eyan mefa ni o soju wa ni pinle Kwara won ti seto ti senator eyan meta pere ni o soju wa ni pinle Kwara labuja eto gomina enikan pere ni tori pe ko si bi moto ti le wo ko da to ko si bi moto le wo ko won to enikan pere na ni driver ti o gba moto ti o je o gba ti arin mu ti o mo wa ko na so oda mi loju pe enikan pere o na ni o tu ko gomina ni pele Kwara yi ide abale leto laaro yi awa wo soso pe oda o ibi oro de duo awon alejo wa lori eto nto je lo be ni pe wo si njoba gege bi ijoba ipele Kwara sugbon won mo tinu tedo ta ba nso npa oro oselu ni pele Kwara ide abale ti mo se lo mo wu ni gbongbo nibi to lagbara nibi to wu toro ni ta fe so awon alejo mi ti wa pelu mi lori eto fun toni ah e de nse bayi tori asiko tori pe mi kan lu agba mi eto street ni alaji abdul ganim alahun ti won je akowe fun Kwara Central Elders Caucus egbo awon la kowe fun awon igbimo kan ta mo si Kwara Central Elders Caucus bakana awon to wa ni alaga Sadauna of Ilori movement ta ma si sim won wa pelu wa lori eto e ba salamu salale
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salam tulahi wa barakatuh
1: o ki gbogbo eyan ara le o e ti kun alejo wa le kan se olu je oda
0: odun ni won won isa mo foloku pelu mi lori eto ni nkan ni abi kan ni ibomi ah bakan na en to je agbodegba ti a mo si alukoro fun egbe Kwara Central Elders Caucus ana wa pelu mi lori etun Alhaji Suleiman Abdul Salam abasimenti won ma pe won
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: e ka bo si eto ta pe le ile o

0: one son. You be tawa na kid mine. I'm my pateku. You be a call to more coffee to see. I like gani. And get be a kowe from Kuala Central Edas Campus. Etuwa lala gasha downer of the Lord movement. Governor Abrahama Brazak. At the soul line my ye baluri to you. In to jeki be the fair kaini. Eto di bolek bottom also sadui. Primary. At the was secondary. Ono in the university. Kilo de eto primary bogbo but ye jekpe awon egbe national working center committee abi kile pe won wc won ni awon egbe announcement list jade pato awon bi temi fe lo kon alega ni eto dibo e tin se primary either consensus ni direct ni governor Abrahama Brazak o da se wo yin da se yin wo ise duo Kwara e se 30 bo sinu agba mi eto a kin gomina n fe gan
1: lakoko ken to bere ro ni bola aje ka ka dupe lodo ogun
0: alhamdulillah
1: aje ka koko ki baba wa ni ilu lo
2: seu seu seu
1: wala o ya si mo ka mena nas
0: eyo ba ti e wo gbe ti doba ta se koja yo koja be
1: koja be okun ati agbara t'Olorun to fun baba tan fi le jade ndo joba o mo sa se alekun re
2: amen
0: amen
1: o gba won da to tun wa re ni le na ba kene kan
0: da ta wa da joko ina
3: ti o ti o ko roju
1: kanu kun gbe ti e kini
0: be ni de baba emi ko ile gbe yin
1: o se dada fun
0: ka amen
1: ola nabi muhammad gege di ibiri to bi mi se ma wi pe a ti n so lori ete yi ati lori eto miin naa omo ti o ba da samu ati keke ni ti ma jenu
2: samu
0: gege gbe oye yin agba
1: lati jo ti governor Abrahama Brazak ti wojoba ni ti n seto bi lu o se da o ni bo se ba ile Kwara o si nibi to ba di nisin
0: okay
1: bi o ti ju osu pere te mo ti o ku nbe ise owo ro ni ku nbe
0: awo be na
1: won lo fa ti fi nwa awon to je pe to won o ba si nbe mo o awon ti o le continue lati mo sise daada to won se yi o won fe gbe ile fun
0: nbo wa be o
1: se
0: ngbadun mo gbadun
1: ise o le duro mo si mo pe ti e ko la ti oga wa yo fi ku lori oye ise o ni duro ise o tun ma lo ni koda to ba gbe fellow mi na ise o ni duro ise o tun ma lo ni tori ti oga dale yi ki se to le pari la ni odun mejo
0: eh
1: se oro mi
0: ma gbowo
1: yafo nti oga ni lokan to gbe wa gege bi ibeere re pe won fe tun Kwara si won fe ki Kwara na di small London won fe ki Kwara na keyan o debe kan na ah se lu Kwara na la de yi bayi ko ri tele nti nbe lokan oga na o si da mi loju pe oga wa yi se nti o promise ti o le mo se
0: oda eh je Aladi Sulaiman baba simen la ni seju kan mo wo ye ni nte fi kun tori ibeere mi emi ri ko kun eto dibo ti wole se king gomina nfe andibo lowo ati nse primary se gbogbe won ton sise lo
3: be
0: ese
3: ah n to sele ni wi pe eni to ba mo Abrahama Brazak dada a mo pe eni to lade won
0: okay
3: ade won lo nda mo e oro selu agbe segbe kan
0: okay
3: oro bi lo se da o wa legbe kan
0: okay
3: adehun ti mo bara lu se o gbodo pari re ki to ku o o le ri ti o siwo ko mi se sise
0: to okay
3: aladehun ni
0: oda mo ri yin bo alayiga ni yin pada sodo yin eyin gege bi ojogbon oloselu ta ma so pe ijoba erile erode eroke erisale eya gbalagba ma po we kan foriji mi wọ́n ní ntí fi dáájú láyé ni kéèyàn ó lọ sùn kó fi ẹ̀dọ̀ lórí òróòró sùn n bọ́ ọ́n tó máa bí àgbàlagbà kan mọ́ ní à ẹ̀dọ̀ rẹ̀ ń tó dùn ni òróòró ń tí ń ba nǹkan jẹ́ ni ń bẹ̀ wá láfẹ̀dọ̀ lórí òróòró ká lọ sùn èèyàn sì lè sùn kó fojú lóorun mo wá pé tí òróòró ìbá fọyọ́ ba nǹkan jẹ́ ibi tí ń lọ ni ẹ̀ mọ́ bínú pé ẹ̀ ń pàṣà mọ́

0: alaigani orun tin ran loni ha won tun de o ha won je yan gbe nbi o eh ya aro balẹ awon eyan o le foju sun mo mo wa wo pe ba le le tin lo le lo to dari ibise argument ke na ba fo kan tele mu tin ba kan ju lo le ile re dun ni amen to pa ibise to ni ah ojo ti ti lo lagun mo kan labo si me ah se nkan tin lo ba le odun mo ni ijoba tin be lo de pelu e oto abo yi eh ah mo boya to ni be ah le soro social media na ele lomi ele ni koda won fin yo ni koda won kan fin soro osilu so 20 e mo fin so osilu oro insecurity mbeni araga
1: naam de en koko bere pelu owe ti won na fi bere na
0: e ma binu pe mo po we waju yin
1: se ma bi ti ororo ma wa la re na
0: e mi kan gbowe ni
1: legbe edo ni
0: legbe edo ni
1: legbe edo ni
0: okay
1: o si be se fe yo ron lo la re na te ni gedo kekere ma
0: eh komo ba kan
1: komo ba kan
0: o ron okay na bi ni ke fe do lori o le
1: mama ni ke a fe do lori o ro komo se paka le ke kan te yin o so ti o han ti o la la ti o fiji
0: e ko agbalagba okay
1: bo ti rinu
0: ana
1: se ri oro insecurity paka leke ni won la wa ile menu ba ma
0: okay
1: ta ba pe kan ni insecurity oro asi ni ma nbe nbe ko ama sibe sibe na inu gbogbo kaluku odun ta n go lori radio ni lori television ni won ti pa won eyan kan bi lo ni o won ti pa eyan kan ta ni nu odun to ba de elera ara gidi ti se ka esi mo gba won to wa njo bi ayi na iyen ni won
0: iyen lenara
1: lenara
0: ni temi atawon ton gbo wa ina
1: so ko si joba tinu re odun pe nkan kan bayin sele bi ba se pe ani awon amukun se ka laarin wa gbogbo insecurity nbo loke yin bo nile ani awon kan laarin wa ton fun won ni information tin lo
0: se pe awon kan tun jo bilege nbe laarin wa
1: bilege nbe laarin
0: kabisi olohun
1: won ni bi ba si ara ile o soro ka le jo to ma
0: se
1: le afoju
0: be ni
1: awon ara ile ni won ma so fufu pe nkan bayi nkan bayi nkan bayi awa dupe fa won ijoba to ra wo dupe fa won ijoba awon mi o mo so pe ijoba la lai da ijoba ye ko gbise ijoba lo ye siku sikini kan ibi ti ijoba ba wa si won ma mo pe loni ibi la won amokun sika yo ti strike
0: abi to
1: opolopo n ta n gbo ni pe won o ti strike tan ko to di pe ijoba to mo awa na to mo ama gbogbo e na a ma be lohun oba ni ko sanu wa ko mo je ko buru ju bayi lo
2: ami
1: se si mo pe looto looto ti gbogbo wa mo ta ni pa ro tara wa je awon kan ni bendi kini yi ara wa na la wa na awon kan kan bendi re to pe owo la won fi n wa won wa ina awon olokan didi jade ipe eyan lo saburu yi wa te ba saburu yi tan e ko yo owo yi wa awon na o ni fe kini yo pari
0: no gbadun gan laarin
1: se en gbadun mi awon na o ni fe kini yo pari te ba si wo awon ti won na won jade yi na awon eyan nla nla ni esoro won koja emu elu
0: okay
1: won koja kini won koja
0: awon ase mo lunu
1: awon ase mo lunu won
0: se bawo
1: awon tan ase mo se bawo
0: oda
1: esoro ani ko lohun oba wa si
0: oda
1: ko ba wa to lu nigeria si ni
2: se
1: kwara nikan
0: be ni be ni be ni
1: gbogbo bi
0: kan orun ya bo ni ki soro enikan baba simenti ibi ti alaiga ni alawo boro de ah o se ni kayefe baba awon ro nkan be boya ta ba solidity awon eyan wo le ni ha mo ti ri eni iyawo ile ile to loyunnu o si bargain pelu ale re ko jiun gbe tori pe won fe gba 2.5 million lori oko owo lo dijale ale lohun lo mu 1.5 iyawo lohun lo mu 1.5 ko to di pe o isele sele eh ale lohun fa mo wa mi an gba won gbowo tan ale ni oni o sise 1.5 lo 1.5 ibi acidity tun alaji baba cement mo ri omo 16 years to plan pelu boyfriend di re ba won fe gbo lowo
1: baba
0: baba ti en so kan to buru fun yin jai tori pobirin kan kokole omo marun lo bi fun alasimenti oro tin so ari soko o si ku omo meta to ko kale foko o si ni plan ke won lo jigbe won ti fi yaja won me lori po fe gba 25 million lo woko gege mi talaga ni alawo pe awa na ni ta bendia soro ara wa into la fe bele imo alaji baba simenti ti ro ro fi de ba wa
2: a dupe lodo oba to da wa gege bi awon alaji gani ti won se so te ba wo bi Nigeria se nlo iko si enikan to dun ma aya wa o bale mo
0: pinipini
2: lorilede yi ko wa sin to fa o wa latodo mi latodo re latodo gbogbo awa mo ki lo fa elomi ladugo re o kan sai de rawun yan tan gbenu le ni ko mo won ko mo se ti won se o sare kan ko ra won jo sibe o dundu pe ko sin to kan mi o ye ki won fi to ma gaje adugbo leti awon tan wa bi a mo won o eh o si se le de wa eda e fura si won ama ti lan lo du ba ti ro to to to yo yo gbe le fe to ba wu
0: ati den to gba le 600,000 ti o si gba ki a ti ka gba 1.2 million mo wa o pe ha ki a ti ka 1.2 600,000 lo fi gba le bi te so te a opolopa yo ha lori e mi gbadun e mo so
2: ati into ye ki a mojuto laarin ara wa oni pe abo ara wa ladugbo ara wa fun ara wa ibe la kokoro ti kokoro bere ta ba ti re nta fura si ti se o ye ka je kan wa gbofinro gbo ise ta wa ara ilu fun joba niyan ki joba na wa ba kan ton ba ti gbon information be kan se igbese to to lori e gbogbo awon kan yi a ma rojutu e die die e we ko nisin won ti awon hospital da se ta
0: be
2: ibi ta ma ti ri pa awon kini se ti yin mo won yin tarogeti won en ti on ba ti pe kini on file en ton ba ri ba eleyi oro re o damara won lo fa olopa lowo tan ba ta ba se be ladugbo kokan ta n fura sawun yen ladugbo kokan ta de n ba won omo wa soro e ma tori owo ta dugbo tori e ba wo awon tan mu lo ti won mu connection pelu toyo omo yoruba bi merin lo wa nbe
0: bene
2: ton ba won exchange owo ton ba won se phone information se back se bara wa ni won
0: bene
2: afrika wa koko kura wa ni ijanu ta ba ti kura wa njanu ki joba kan dakun kan jo ki won sise pe lara ilu
0: otie
2: ta ba ti sise pe lara ilu yo diku dada ko lo ka wa fi adua ka fi tindi
0: e se ojo ni ti message ka wole enikan ni ngba te soro nsin o ni emenu ba e kan pe awon baale adugbo ni ah to ba lu gan gba bodi fun lu re nibi ta nibi abade yi o ba lu gan gba bodi
1: ara wa ni problem ara wa
0: o ma lu lo to ti won ba fi sari afoju han yan a le mo bi won tin si to e den dupe lawon ti won ti da po mo wa se babu awon na da po won lori Facebook live Sulaiman Saludin olojoko won da po mo wa Adunbola lawo awon na nwo wa lowo be na ni Alaja Dara Simi Abake awon na nwo wa live and direct lori Facebook e seun eje nda to mi tin ba pada de ibi ati gbe oro ibe la pada si oro silu tori pe ni n to ye yin daada ni to enu ta menu ba party joba tori mo mo pe e sumo joba die e se di won tan ṣugbọn eje se bayi baba danu mi ta ba gbede eyiri ewo lapeto ni n ba de a ma tesiwaju

0: ba to salaye fun awon ara ile ka to bere si ni gbe ipe
1: e seun bi ati so ni ede firin fintin ni eto yi je eto ti ijoba gbele wa lowo lati ri pe a fun gbogbo olugbe ipinle Kwara ni eto ilera dojutofo mi ipe ni eto ilera ofe awon kan o le je ofe fun won tori pe eto igbodo cut across everybody ni
0: sugbon labe awon
1: to ben labe awon to je ofe na enikan lo sanwo won na ni bi kan so
0: awon na
1: kan yes awon na kan le mo lu falafulu abi kan mo mo yi re sugbon ki so ofe ni bi kankan now eto yi fun awon ti o je onise owo onisowo iya loja awon aji warin loju popo amo san 15,500 naira pere la mo san fun odidi odun kan fun ori kan taba to marun abi mefa ni le wa ta je idile kan ta omo baba ati yawo to pe bi mefa edin won wa lori won san 75,000 naira eyan marun abi eyan mefa ninu dile won mo to ba je pe onise ta n pe ni formal sector awon onise ijoba abi to n gba salary to ni osise to bi marun soke labe won won san 18,000 fun ori kan fun odun kan nigba kugba ti ara won ba dana si le lukadi ta na ba pe marun abi mefa ninu le won won le san 87,000 naira edinwo ti wa lori edipo keni kokan san 18,000 edinwo ti wa papo beyin
0: amoyin tin e o je beyin
1: yato si yi orisirisi anfani lo wa nbe ikanle gbo ti okan lara awon ti onibara wa abi oluja anfani wa ti menu to yo de ri pe boyin soro ka won lara gan but ati mo ra se die nisin ore na de lo mu apade
0: sugbon pada employee ya yi
1: pada pe boya kan se aka to en na gba ni se di ko se boya kan le ba ri wa ko sugbon beto yen se nsise niyan eni ti o ba ye ni ko bere lori eto yi awon kokoro ro pe kaadi loyun ni okan en gan so fun wa ri pe akaadi bi mo lara kaadi bi mo ko anfani to wa nbe ju ibimo lo ibimo kan je okan lara ogoro anfani to wa labere ni labere ani awon tan pe ni primary services ani tori ba nfa won pe awon ti lo be ori fifo tan so yi o dabi pepepe sugbon pepepe ko apere aisan mi to le fe je jade lara
0: that is the
1: ademo emphasize preventive care rather than curative igba ti o ba tin safihan ta tete mo ka tete ka gba jina sira wa lekin so wi pe ma fa wa sinu idanwo ya jugba ninu bilisi lo ka mo ti wo nu idanwo yen ki aisan yen mo ti de o si be ta bi ka aisan wa de ka ma sa koloba koloba boyo ni eto le do fe abo ni iyi ke yi to ba wo ko je ko si to danu aisan iwo na lo nsa aisan iwo na ni o han lara re so fun di yaro gbo eyan lati darapo meto eto yen sise o de lo lori kore awon yen de nkaka kiri bayi lati kede fa awon eyan lenu ise ijoba lenu ise aladani ati be be lo so lowo lo bayi gomina ti approve won ti jan lo nte pe gbogbo awon civil servant of the state papa jula on core ministries ati some approval parastatals we kan darapo lawo lawo bayi a nse mock pop registration lawo lawo ni office hos room 321 then mo tenu mo sunday die kan le kan o ti wa nta won yen tin lo bayi anfani sunday die ni wi pe awa ta wa ni informa sector lori ofe yen wa fun tin ba ni 2000 loni mo le so pe e foruko mi sile won wa register e sa je kan mo pe be sunday die ni won generate card gan ba se synchronize oruko wa bayi to lo si ori platform wa ni e ri account number kan lori number te fi kale won le fi sanwo e le san 2000 loni san 1000 lola san 5000 lola titi to mo yen ba ti pe sugbon abe ko pe laarin osu meji sugbon to yen ba pe saaju osu meji o ti be si ni o tete si owo e na ni ta se card jade to ti darapo na niyan pe to yen se ri niyan e seun
0: e seun gan ni fun ti won ba ti wa darapo
1: Ben.
0: Kilo tuku ti won ma be si ni se
1: o gbogbo en ti card ba ti te lowo o ti le lo
0: okay
1: apere pe mo ti le lo ka gbogbo en ti card ba ti le tan ti pe wa gba card re
0: abi
1: ti card e dowo e o tumo si pe access ti bere na o le lo lo ka koda to ba se fun otan o ko le ko mi ba e ko be si ni ma lo so ti card ba ti te lowo ten card re o ti jade o ti le lo ni e won ba ti te lowo gbo su to ba ti mu lo nigba ta yo ba awon ki se le faji
0: be
1: abi
0: ba ti
1: se pe ara re ti o ba ti le da be card re so awon mo ro pe mo mu card kakiri e mo mu card fi sinu pos bi atm ni bi card ka e mu kakiri gba gbo boya eyan ni pajawu loju ona abi jamba sele card ko ra igba be mi o ba le soro ba le toka si apo re pe card kan wa lapo yen e jan yo jade kan fun won be awon to nje olubasepo wa providers wa won ti mo e to ba ti fun card won ko ra ke ni e ba so ro do kan se kan check ko lu capture register ma ko ko wa nbe won da olohun na ni e ko si ju be lo ti o ba ye wa fun anything ya le pe to fi la wa nigba kugba e mo so pe to fi la iyen mo so pe tori pe mi o darapo abi mi o ni darapo ki mo ni lowo o le eni to lewa legbe le nilo re nigba ta o nturi ategun mo so ke ni gbogbo eyan o mo ipinle Kwara ti olugbe ipinle kan ni to fi la iyen lowo
0: ko si kin jawo ofe ni
1: jawo ofe ni so asi wa ni pe se te ma tun gbonje kale fun yan won tun wa mo ti o pe a so fowo re abi o tun mo nu oni onje ni iwo ni sibi ni ki wa lo tuku to le towo bo onje kan je fun ara re so idakun ejo ka ni number yen lo kin sare pe number yen 08 001 001 0001 ma tun pe lekan si 08 001

0: 001001
1: Mr. Abraham fun yin te ba ni beere kan tabi keji ki awon alejo mi to ma lo lori eto losan yi e le pe wa sori 091-3655-6952 091-3655-6952 hello
2: eka so
1: ki loruko yin ati bulletin pe wa
2: Abdulrahman ne lati Ajaka
1: ni agboyin
3: Musa ni abo kan gba patare eni ti o ba ni ko le sare ni abo yen o o gburo ti ni tele o le pe pon mi kale do ngbe so je ko mi yen wa nle o wa lo ngbe o gbe o tojo ojo ba cool nigba awe ti ojo ojo ba cool nigba mi ama o dupe lowo olodun pe orun yo ti e ta wa lara agbadura awe yen tojo ojo ba si don mu orun ko o lo si bi to ti fi abo pamo si to fi da ni health no be net o ka je pe oni bi ti o yi re yi wa mo ni apa ile alawo
1: bi awo pa se mo pa ni
3: yes 100 years and more no tin se so eto yi da gbe but lawon be yen ba yin to ba so na itin so le mo yogun kankara ni awon bomi awon lawon ko to le rira nbe tori pe o so na itin so all would recommend can prescribe for ni
1: be ni e ja gbe pe hello e ka so sa ki loruko yin
2: abolani lo so
1: agbo yin sa
2: mo se le program mo de ki Mr.
1: Abraham
2: program
4: no asio
2: be ni in the case of ipeboya unica lo because I'm a registered participant of the
4: military
2: for
1: key. Okay.
2: Accident happened.
4: Mm-hmm.
2: I registered for example in Sobi General Hospital.
4: Okay.
2: Accident happened. You on a card you see that. Say, can I use another?
3: Of course, yes. Yes, there's room for emergency. There's room for emergency. The emergency was anywhere in Kwara State. Oda credit ni kayamo ke wa nlo ni kipa o le mo se accident ge pajawuri anything emergency
1: awon so tun
3: mo ya mo ba se rate emergency mo so pe o ri inform in emergency to ba je police info e na to je mo an mo tori e mo o yato sira won so to ba je pe emergency ni you can access care at any Kwara care accredited facility mo ko mi ye so te ba mu so bi ti jam ba sele ni so me be je lo tu lo kin ju te ba sha ti identify pe Kwara care accredited facility ni e lo be gba toju a so ti yan jade
1: fun awon leyin be ni la Kwara care hospital be toju no 091-3655-6952 ni number ti e le pe wa si ki a to ma lo lori eto losan yi te yin ba ni bere kan tabi keji te tun fe bere lowo alejo mi fo en to si pe le kan na to bere pe a ti o ba ti ere yan na won le se check up na
3: of course yes
1: ehn
3: be ni o wa nbe
1: dodo kan ni ko re yan
3: ba
1: je kan te yara mi wo kin wo bi ti gbogbo e wa ehn yen na wa lara eto adojitofo ilera ti ipinle Kwara yi aka to ma lo Mrs. Medina ki ni imoran yin fun awon ara ile awon ara Kwara ti won gbo wa bayi
5: imo mi farale ni pe e je ka to lati ni imo nipa nkan ta ba mo ko si pe yan dagba ju abi yan keju fun imo nkan ti yan ba mo oju yan lo ko ti yan se le dagba si so nkan ta so npa o le mo ye elomele ni mo believe pa o le je o le joto eh nipa won ni alo ele lo si le se won ke bi won pe abi no ma ti won pe won ma salaye dada fun yin o le ye yin den e ka mu alafia wa lokoko
4: ju
5: o se pataki ju nle aye
1: e seun gan ni e se adupe Mr. Abraham
3: e se se ilu gba ta te wa wa lowo lowo bayi alafia o le ka mu se ri nkan ko gboro tun se wa mo o yato si to tin se wa yi awon kan se wa o ta nkan epo won gas won onje won ata o se ra lo ja mo mo emi na mo lo na ti le ra ba tun wa kun fun wa se mo pe o lewu bayi nisin ba afa mo ni ke mi mo bo to ba je o gbo ti le ra na ka le ba roju raye o dabi ba so pe e ti ma le pa ijobo olorun ati ododo re be de ti mi le po oro alafia yin awon nkan to ku olorun o se olorun ni wo mo were na so en to ri e pe na olorun ni wo ti e na so se ko gbo ti le ra wa na ka le ba roju raye gbo awon kan mi to ku e seun
1: goni my guest has been Mr. Abraham Olorun Yomi David and Mrs. Medina, a beneficiary of the Kwara Care Program. This is where we call it a wrap on the program. You have further questions, please call the numbers 08-001-001-001. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Have a wonderful rest of the day.

0: atuku de de asiko yi e ku ojo aje tuntun eh ato ti wonu ose tuntun bayi latana lati bere ose tuntun ose tuntun gbogbo yin ololufe le se Diamond FM patapata gbogbo yin ni aki bi pe aku ose tuntun asiku ose tuntun oni tun ni ojo aje miran e bogo tin je tolorun ba mi odumare a o se opolopo re laye lagbara lowo odumare atemi ateyin tolorun ba mi ni ka wonu ose tuntun ti osu eleyi lagbara lowo odumare osu tin bo oni se leyin wa lagbara lowo olorun gbogbo wa patapata a ri ba si ri bere osu yi layo a pari e layo atalafia a tun wa wonu osu tin bo mi na a si pari odun
1: a tun wa si opolopo lagbara lowo olorun
0: to wa se opolopo re to ololufe yin ye ni pade yin imole yin
1: gangan
0: aburo fa won kan egbon fa won kan oga fa won kan omo se lodo awon kan oko enikan soso ore gbogbo ara
1: lu oko enikan soso
0: enikan soso na
1: ti o lale laye alaya
0: ma alaya ma lale engineer e ja so ran yin la ro e
1: e wo ye engineer iyan bodo so yun sita
0: oye okay oye won
1: oye awa oye engineer awa gan oye awa na
0: oye yin na ese o le na ni me se o le to
1: emi omo dede re owo ni kan na la fin so
0: okay owo to emi wo pe kin to gbe
1: emi omo dede
0: e so baba be jin ni idu wo mo la dejo omo lo gbe mo so ajile temi agbe tin je ka ni ka to mu ko yan ge wa ke fi le mo fi dile nke mo ku nbe diamond yen na ni ke mo gbo ko mo ro la la la le ti yin ke mo gbo ye ye ye nitori pe le se ji technology to ti gbe wa de la ro emi ni ka wa kan mo wa lori eto e ti mo eh o bo la yin omo lawi lodo de wa yen o to ti ba lori eto bayi o ya
1: Okay,
0: won ni bo lo lawuji lode lode wa
1: lode lode bo e ma so nle no
0: bo yo de ti poju na
1: o de poju na e wa wala lawuji loruko ti mi nje e so ajile te kan ina ni o e la omo re poto yi e wa nkan fi dile tabi ke fi dile nkan a wa tun ni o atitu wa lori gtech af
0: yes ni le se alalubarika
1: ni le se alalubarika ni bi rorun ni bi to tin dun to n don si ko si ni baje lai
0: na
1: won kan to nja la la la la la la la la
0: ibo ikan
1: iwo gangan
0: 887
1: diamond
0: yes to e wo lara won omo akose na to no ko se ti o mo se ti o yan ju sodiki omo baba mi coach alajiki
1: na
0: wa lori eto bakan engineer latiano won ti darapo mo baba engineer o mau awon na ti jo ko gbogbo asoju le se ji technology ati pe
1: won ti wa ni le bi bam bam
0: tori ti wa ni kan na si kola fi wa lori eto
1: tori
0: gbogbo ara lu ni gbogbo tori gbogbo yin lu se wa patapata papa julo yin to ko wo yin ti mehe nitori pe ko si ina lori ko
1: bi o se duro dede
0: bi o se duro dede bi o se to goke agba si o ni ile se ji technology fi wo pe e gbo e wo e wa lo ma la awon eyan loye e wa lo ma
1: e wa ma ja won eyan si
0: e wa ma ja won se je ki won ma bo se nlo wi pe aye la se ka to soro beyan ba si joko tetere
1: ko ni nlo so
0: beyan ba sun ko ni sun ile se ji technology wa ni ka ma se kini ka ma fi to gbogbo yin le ti pe to gbogbo yin to da be pe ina mona mona ti ja yin
1: ku le se mona mona ladugbo ti
0: eyin to da be ni wi pe gbogbo igba te ba ti recharge sori prepaid meter yin le la ya yin mo se ki ki
1: ke mo ti ba lo tan se sin odi
0: ke mo ti tan television ni wahala ni
1: o ti di lawo
0: ke mo ti tan freezer ni
1: to ba ngbo o ti lo
0: wahala ni
1: o ti lo
0: ile ti ji technology wa so pe ati bo ba je pe prepaid na le fe ma lo ke le fe se solar sugbon e fe ma lo awon electronics to se pe
1: o ti o ba mu
0: o ba ti prepaid mu
1: o ti wa nkale
0: te yan lo du bi 3000
1: ti ma lo si ni je na
0: bi o si befa
1: yo si ro yin lorun
0: te tan tv tan gbogbo e ti o ni je na ni perete perete gbogbo e pata ni ile ji technology na ti gbe kale e je ki sare pe number le se ji technology e ma pe won bayi gbogbo awon kan to ni se pelu electronics gadget te need abi to ni se pelu ero solar ti panels ni batteries ni e ma pe le se ji technology bayi e ma pe won bayi ke si jo mo yi won pe atori radio ohun le ti pe iyen lasan o ti yo percentage kan lara owo oja
1: tesan o ba je pe gadget na le lo fun ni o ba je fun ti
0: boya
1: ti freezer ni o
0: abi gbon to wu ke lo
1: fun ki ni kan ti e ba ti e ma lo fun to ni se pelu ti solar
0: pe ago won e pe won sori ago yi bye bye bye bye 070 370 37 69 77 77 77 77 070 370 37 77 69 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 pe aworo ojo muso lokun
1: ojo
0: tin re bi anana niyan ni were diwere le ri ti amoju ero ma so fun wa pe
1: yo
0: engineer Latiano eja gbola todo yin loke
2: ah e se gan ni atoko eto ah me ku dede asiko yen ara le lati ile ise ji technology afawa na ni ma sare fe lo si abe product and services wa ma ko mejeje po tori arojo e mu so loko loto beni seri ni abe product wa gege bi ma toku ti se so tele ani orisirisi product ati awon solar product ti o wa to de je npe ko nje ina rara kilo de ti mo se so gbogbo le nitori pe fafa ni awon ti won sese ndara po mo wa ni ori eto ni teni so that won le wa catch up pelu nkan ti a so beni se solar freezer ni iyen inverter freezer o wa iyen solar fan o wa iyen microwave to je npe ko nje na rara o wa beni o wa very solar friendly very solar compatible se blender ni gbogbo e na ni o wa ni ile ise wa ani awon product yi gan to je npe ti ba bere si ni ma ka ile asu ile amo beni labe be atun na awon orisirisi gadget beni orisirisi gadget to je npe they are very easy to use easy friendly se awon solar money solar power bank o wa iWatch o wa kilo tin pe drone o wa smart glass yen awon glass to je npe elomi o ro npe eko nikan ni won tin ta ni da ti yin lo si eko ke tori eko yin wa ni madojuko MTN office ni Taiwo Oke beni ni G technology beni ni G technology IT center ti a ni eka ta tin ta solar ati ta tun tin ta awon gadget to wa very solar compatible ma ko ni be ma so nipa services wa gege be se mo npe orisirisi service ni awon eyan mo nba pade awon services kan wa to je npe awon client mi won ma experience to je npe won ni fe ba ile ise na won ni fe ba won do po mo bo ko nse be ni ile ise titun wa nitori pe kini a ni nkan kan ti won pe ni ayo okan to de je npe ohun la fi mo nba won customers wa ohun la fi mo nba won sise ko si idunu kankan to wa ninu npe ki eyan ba yan se solar installation ko wa je npe e pari ise yen eni yen ma wa ni di ibere kan abi meji yo wa din pe boya eyan kan wa ma runa lati ma da yin lo ko si yen ni ile ise wa direct ba se ba yin sise ton a explain fun yin in toto that is a explain fun yin kan le mole tori npe kini e na da bi eni pe eyan sese ra moto o wa sese fe ma ibo ni epo ma wa ibo ni oil ma wa bawo ni se ma operate ibo ni drive ma wa ibo ni parking ma wa bawo ni se ma yija gege be na lo ro solar na se ri eyan ti o ba se solar fun ti o ba explain ni ona te ma gba fi ma se te fi ma gba operate a je npe oniton ko koju osuwon niyan ko si yan ni ile ise wa service wa o wa very top notch mi o de wa so gbogbo le tori npe boya kin le ma fine dun
1: be ni
2: mi o so gbogbo le awon ti won ti ba wa dowo po won jeri si
1: be ni
2: lara won na de le mi ti mo joko si bi bayi in le lo oga wa o le ran mi ni ise kan gbogbo ya kin lo se installation kan pe lawon oga mi to ku ta je nsise papo ko wa ja be ni gbogbo ya won wa pe kan nu wa ki a ko to di npe won pe alaye luwa gan yen oga titi wa gbogbogbo awa ta nsise labe won a ti debe a ti lo wo pe kilo sele okay bayi question bayi le need a ti da won lo gege to get here so bo se ri niyan
0: so o na ni e ti gba yen ti engineer Latiano ti de kale pe awa an se pre service
1: eba
0: a to se after
2: beni
1: eba so eba to sure fun won
0: olo ti wa ku pe a install nkan fun yin baba wa install tan a wa da yin da awa o ni ti yin si
1: awon tun be wo
0: ka yo so ki a tele yin debe o niyan o na ni e ti kini le ti gbon yen je ki sare lo si abala ńlá ẹ̀ka ti ìpolówó ẹ jẹ́ kí n ru kí n ta tí n bá wá dé padà kí wọ́n gba ọ̀dọ̀ ẹnjìnìà ẹ̀ka rántáǹtà kí wọ́n gba ọ̀dọ̀ ẹnjìnìà umar lọ
1: ìtawọn náà ọ̀rọ̀ ti ń bí àwọn ọ̀nà orílẹ̀
0: orílẹ̀ wọ́n sàn wọ́n kè wọ́n tún wò báyìí pé ha nǹkan wà lẹ̀ orí yẹn ti kún ọ̀dọ̀ ẹ
3: Iléeṣẹ́ G-Tech Solar ti dé pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ sólà lóríṣiríṣi tó jẹ́ tìgbàlódé. Láwọn ojúlówó ohun èlò sólà bíi solar freezer, solar generator, solar eye, different solar pan from 15,000 naira upwards, solar panel, battery tó ní warranty ọdún méjì gbáko, solar security camera, solar security light fún community, ṣọ́ọ̀bù àti ilé gbogbo. Gbogbo ọjà tẹ bára lọ́dọ̀ G-Tech Solar. A bá yín kó wá sẹ́nu ọ̀nà yín. A tún bá yín install ẹ̀. Bákan náà lè ra èyíkéyìí ẹ̀yà ara solar. Tẹ́ sì máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Iléeṣẹ́ G-Tech Solar la gbadé fún gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ tọ̀rọ̀ sólà. Wọ́n bá ní ṣe installation sólà sínú ilé, ṣọ́ọ̀bù àti ibikíbi tẹ́ bá fẹ́ lówó tí ògún pa. Kódà ẹ tún lè máa sanwó ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Special discount wà báyìí fún gbogbo ẹ̀yẹ engineer àti installer pátápátá. Ó yẹ máa dà gírì lọ sí iléeṣẹ́ G-Tech Solar lónìí. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ecobar àdójúkọ Wonny Boys. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọjà Aya Junction Taiwo Kínní Ìlọrin. Fún àlàyé kíkún ẹ pè wọ́n sórí aago 070-37-69-7777. Iléeṣẹ́ G Technology Solar, maximum respect ni fún iléeṣẹ́ wọn. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀.

0: ona ni e ti gbo yen ti o si ni ejan bakan ninu nitori pe respect ti wa o tun ni maximum ninu ona ba mema to ewo e je tete kin tara sasa kin gbodo engineer ma ro bi ki lawon na tun ni fun wa labala ita pe ni self check ni ojo titi to ni engineer ma e ja gba lodo ti yin lo
1: o ki gbogbo eyin ara le interface so ni oni ni fun awon customer wa ni pe awon customer ti won si solar atokun orisi yan meji ni won ana awon customer to je pe awon fe replace generator won toro generator ti su an re polo ni ni an tun generator si ni oro engine oil oro de ipo won yi won fe replace generator won pelu solar atawon customer to je pe oro nepa won muna de lo ni won mu lo lola yi oro nepa ti su won awon fe replace nepa won fe fi solar replace nepa won ni se wari orisirisi customer meji ta ni yi different setup ni won gbo ni a ma se fun won
2: different setup
1: be ni en to je pe in lo generator tele o wa won pe generator yi ti su mi je bo si solar to si fe to je npe gbogbo tin fi generator re gbe en lo fe fi solar yen gbe
0: fe fi ma gbe
1: price it yato si en to je npe ah in ti gbogbo nepa n gbe ninu ile mi en ni mo fe fi solar yen gbe won yato si ra won so taba ni customer ba a bi rin pe to se eyin fe replace generator yin ni abi total inati nepa n gbe le fe replace en la fi maru package wo ni la ma fun won so lele keji ni bi a se ma maintain solar wa every time la ro ti ta ba ti ta solar te ba ti rin pe panel yin on charge en o ti mo pe solar yin o wa okay on charge dada she get
3: so gaga bi won se nsoro lo ti e ba se awon setup yi eni ti o se nkan to ko fe fi replay generator re ateni to ko fe mo to ko fe ma ko le ma ko lori grid o fe wa off grid totally that is pe ko ti e fe ma lo na nepa solar re ni o fe base ile awon ti wo orisi meji ti won je niyan now eni to ko fe replace generator re fun ko ti o fi n gbe yen eni e be ni sin setup ta ba se fun bi ro ni ton ko ma je ko exceed nkan ti o tin fi generator re gbe yen lo tori pe kini awon elomi ma wa won so pa chebi ina kuku ko le ntan ina to ntan e na je tun fi gbe ma ayon yi je tun fi gbe le yo wa lo ba inverter je ti inverter ba de ti ri eru to po ju specification lo yo trip off ni o dabi keyan so pe keyan lo ti nkan to koja ina voltage ti yo wa mo won ma ni voltage low voltage low keyan wa lo gbe nkan to koja voltage ye lo e mo pe ina e o lo gege be na ni o se ri now eyan to ta ti so pe to specification ni bayi ni nkan ti setup yin o gbo but boya tori pe boya ko si nle boya elomi ti wa de elomi wa wo pe ina wa o lo gbe nkan kini yo triple normal won le pa inverter won ki won yo kini ti o je ko triple yen ki won tun to pada yo continue ise re sugbon to ba persist o le ba inverter je so awon kini ni eyan gbudo ma se iyan na re dada awon lo se ma nfa to fi je npe te ba ma ba eyan to fe se solar installation fun soro a kin ki e nipa boya 2 bedroom flat 3 bedroom flat 4 bedroom flat igo elomi le ma lo 1 bedroom flat ko je npe nkan to nlo 1 bedroom flat e o po ju nkan ti eni to nlo 4 bedroom flat be ni o le poju nkan to lo lo ko wa je npe elu to nlo 4 bedroom flat yan ma wo gba bo nkan te ni yi se ni mi na se ki la de ti todo temi o wa fi wa gbe nkan te nlo o ya to
2: jora won
3: be ni professional de lo ma mo bi o se salaye awon kini ifun yin e ti understand be so ba won kini se ri ni iwon tun wo si ni na te ba wa si ile ise wa ni G technology awon alaye kikun ohun la wo se fun yin to je pe ni sese ma rori awa la ro fun yin keyin ko ti so fun wa pe nkan bayi mo fe gbe iya wa si bayi ni mo fe fi gbe osan ni mo fe ma loju ale ni mo fe ma loju mo fe je ko ma gbe mi moju gbogbo awon calculations yi ohun la wa fi ma ma design system to perfect fun setup ti e ba fe se be ni o se
2: ni si mi o ba sin yen gbo engineer ni arin yen fe bere awon bere kokon
3: naam
2: se mo wi pe bi oro ile ise tin yi kun se pe o si fun pe boya won ti o ti ni solar kini kokon awon to ti ni gan won si le wa to je wi pe won tun le ni imokunmo awon ninu kini yi gan o le tun need awon kokon mi kan tun need lati install lati le je kan le ki gbogbo nkan ko le wa perfectly okay
3: ara di ti a se gbe eto yi kale lati ile ise wa na ni a se eto yi nitori pe boya a nwa new customer
2: Hey,
3: a se eto yi npe tori pe boya a ko fe wa ma ponu du lasan a se eto yi tori npe kini oga wa won joko won ro npe awon eyan ni lati ma fi okan bale lori solar awon ka ti e tun ma joko won ti e tun ma ro npe npe solar mo ba phone je
0: ologun ti le lo
2: ni
0: sofo oro ta fa boya lana bi je
3: be ni be ni
0: won be yan ba fi solar charge
2: fun be ni be ni
3: be ni ibi ti oye eyan ba mo de ohun ni eyan mo nsoro mo e de mo npe kolo sanu wa ni awon nkan mi wa to je npe oyinbo ti saye dero awon nkan mi wa to je pe ti eyan ba gbo ti o ba to ba je pe boya eyan se iye meji pelu e iye meji yato si pe kini mo gbo latenu eni yi mo gba fun be kini yi mo gbo latenu yi be mo wa se iye meji pelu e je lo gba research fun ara mi research yen tawon eyan wa e fe gba ti won fe gba ohun lo se ma nje pe won wa ma spread false information eni to so wi pe boya solar ma ba panel je ko paro eni to si so wi pe boya solar o ki n ba je ohun no paro alaye la jo se fura wa ti kini yen o fi wa jo ye ra wa e ti understand be yen now ni nsin bayi ki lo tin pe eyan se solar eyan se solar awon solar kekeke kan ti o ko fi tanan bayi npe kini now o wa se o se o connect e mo ara panel panel direct ohun lo generate ina fun kini yen ke se pe boya won ni inverter kan to je npe o regulate kini yen now panel to wa panel yen lo wo ara generator ti won fi charge fóònù yẹn directly now ti oorun ba ti wa ran to ti koja be e mo pe oorun lo soke oorun lo sile ni the way borun yẹn se lo soke to lo sile yẹn oorun lo n charge ke se n pe boya o ni inverter
0: to n
3: control kini yẹn now inverter oorun to wa ti charge yẹn di bo se lo soke yẹn a ma ba nkan kan je lara fóònù yẹn àbí bóyá nkan tẹ n lò yẹ torí ó ma ma overcharge ó ma ma overcharge a ma jẹ kó ma gbóná láti bẹ lọ nkan tó yẹ kó àwọn component accessories tó yẹ kí ó jọ pọ̀ tó fi ń táwa fi ń pè ní solar setup tó yẹ kó join mọ́ kíní yẹn kò sí ní ibi bẹ̀ ṣe àwọn bíi breaker àwọn bíi controller àwọn bíi surge àwọn component yẹn tó ń control àwọn kìíní yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ now inverter fúnra rẹ̀ tá a wá ń lò inverter yẹn ń sọ dc ó ń convert ẹ̀ sí ac kìíní yẹn component yẹn ó ti wà ní ara inverter òun ló ń fa ta fi ń rí iná lò now inverter yẹn ò lè dá ṣiṣẹ́ láì jẹ́ pé bóyá iná wà lára panel oorun gba panel wọlé now oorun tó wá ń gba panel yẹn wọlé yẹn inverter ti ń ṣiṣẹ́ yẹn ó ti ń convert oorun yẹn ó ti ń convert ẹ̀ sí iná nepa òun ló fi ń jẹ́ pé solar tá à ń pè oorun ló ń jẹ́ solar tẹ bá lọ browse ẹ̀ tẹ bá ní pé what is solar sun ló máa gbé jáde fún yín so sun yẹn generative place téèyàn ti ń generate ti
0: electricity
3: òun ni gẹ́gẹ́ bá ṣe ń generate ti iná nepa láti inú omi ẹ ti get bẹ́ẹ̀ náà ní ìsìnbà nígbà tí èèyàn wá èèyàn tó lóun ò fẹ́ lo àwọn necessary things láti fi ma regulate ti kíní láti fi ma regulate ti oorun tó bá ti dín pé bóyá ọ̀rọ̀ ti dín pé ó ń ba kíní jẹ́ ohun ni olo nkan to ye ko lo ko si ki imo latodo awon ti won se
2: kini gangan
3: o ko boya ko le wo pa won lo be emi na fe lo be e ti ri be pe iyato to wa nbe ni
0: e mo pe le se G technology sori number te mo pe le se G tech si oni
2: 070 37 37 69 69 77 77 77
0: tabi ke mo lo sa awon ile ise wa e to wa lati ju ko owo ni boys legbe eco bank
2: ni
0: taiwo oke tabi ke lo si oruleise wa e to wa ni adojuko NTN office
2: ni taiwo oke
0: ye back na number kana ona le fi ma se kini le mo ko wa si gbogbo te ba fe bere 070 37 37 69 69 77 77 number te pe le se G-Tech si ni yen e je pe number te le pe wa si lori radio bayi
2: e bo ya la fa da ti ke
0: call ka bi meji lori eto lowo lowo bayi to bi ojo tin lo 091 091 36 36 55 55 69 69 52 52 091 091 36 36 55 55 69 69 52 number te pe wa si lori eto lowo lowo bayi ni awon engineer wa wa den agbara ti wo da inu gbogbo te ba ni te fe bere nipa le se G-Tech ni abi nipa ero solar e teyin tin lo ninu ile yin pe ko tin je tolorun ba e mo gbe e lo si ile se G-Tech ni hello
2: e ti wole
0: hello e ka san o hello e da kun ta lo pe bole tin pe wa
4: lati o so
0: state lati o so state ile ni te fe bere
3: mese gan ni ko si eka ile ise wa ni osun sugbon a se ise de lati ilorin de gbogbo awon other states so teyin ba fe ba wa do po ni ile ise wa eye koko si wa ni ile ise wa won ma tu number office pe ke salaye nkan te ba fe se a reach out to si so amo location yin to ba je pe set up le fe se to ba de je npe boye fe ba do po ni a je ke mo
2: itumo re ni pe ko si bi te pe won si ti won wa
0: to o na ni e ti gbo yen pe ko si bi te pe wa si ta mi wa eyin na e pe number le se G technology e pe won bayi 070 070 37 37 69 69 77 77 77 number te pe le se G technology si oni yen te ba ti pe won gbogbo nkan te ba fe oni won si fun yin e ri pe engineer mi ti da yin lohun ko si lu te pe wa pe ka wa ta ni wa ko si set up to wu yin ke fe se ta ni se eyin te kan le fokan yin bale hello
4: hello
0: hello e ka san dakun ta lo pe bole tin pe
4: o ko ti ni Abdulrasheed lati odo ta
0: e ti wa lori eto
4: e da fun mo gbo pelu nkan te so mi na fe bere ibere
0: o da ngoyin sa
4: panel bi panel ti o wo idi kini battery yen so ta ba yo kale ti a la pa la le fi charge phone down pa de so pe orun ni mo mu bi ni mo charge so that o mo affect phone ti e ba charge ti a le yo panel yen kale ni ka mo fi battery yen charge kini battery wa nbe
3: e se gan ni lati odo ota nkan ti mo salaye ni pe elomi ma wa ko ni lo battery yen won ki lo battery yen panel yen na lo n charge kini yen direct panel yen na ni won lo fi generate ina ohun lo fa ti kini yen o fi le si to fi n ba phone yen je te ba lo battery po mo o ma ma sise ni won tu won si ti orun yen ba charge battery yen ti battery yen ba full latara battery leyin ti n lo ina te n lo ko n se latara orun nikan so bo se wa niyan
0: so ojo wa ti lo ojo musu lokun
2: jaja baba ni ka boja yoro ke ojo ti nlo oni yan se olobe se awa ta tun fayo je ko ibinu awon ologo ti n gbera tan papa
0: so baba abejide omo ladejo omo ologun mo so ajile temi agbe tin je ka lo so pe jomejo lati ma pade si akasia next week
5: ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
6: diamond 88.7 fm
7: Ba ba ba ba le jiri jiri ti bo
5: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: E kaabo pada iroyin awon re lekun rere latenu Olayinka Ajani Ajibade. Ijoba apapo ti se agbekale ofin tutun kan eleyi ti won kede bi pe awon ti won ba nbe ni ipo iyen ni ipo agbara ni awon ile ise to fi mo awon lajo lajo eyan ni orilede Nigeria won je kode mimo pe won ti mu adiku ba owo eleyi ti won gba won laye lati le lo fun akanse ise ti won yo si da owo na pada won te waju wi pe owo awon ni won ti mu adiku ba gege bi agbejade ti won fi lede eyun ni bi leyin ti won buwo lu iwe ohun leyin ipade eleyi ti won se lori awon owo ti awon ti won be ni ipo asofin ti won le ya eleyi ti o je atijade ti Taiwo Oyedele ti o fi lede fi si ori itakun aye lu jara eleyi ti o si tawe re si awon eka ti o ye eleyi ti won fi date ojo keta osu kefa odun yi si ori re ti Shamsuddin Ogunjimi ti o si buwo lu je kodi mimo wi pe awon ti won je minister ni orilede Nigeria owo to nlo bi egberun lona 700,000 naira ohun ni owo ti won le lu fun awon akanse ise ti o si le gbo won pada yen ni refundable impress bako na ni won je ko di mo pe awon ti won je akowe agba ati adari agba owo ti awon le ya to je owo ti eyan le gba pada leyin ti o ba lowo awon fun akanse ise ohun na ni owo ton lo bi 1,500 naira 500,000 naira awon adari ile ise ta mo si directors ati awon olori ile ise ta mo si head of department awon le ya owo ton lo bi 1,300 fun awon igbokegbodo leka ise ti agbele won lowo to si je owo ti o se da pada bako na ni won je ko de mo pe awon olori awon offices ta mo si head of government offices ni awon ipinle awon le ya owo ton lo bi lo owo ton lo bi 1,100,000 kan fun awon ojuse won ti o si je owo ti won le gba pada ijoba papo lati pase ile ise ton ri si eto isuna ti buwo lu sisan awon owo kan ti won je awon agbasese ti won lo bi about 1,240 eleyi ti won se awon akanse ise lawon ile ise gbogbo ati lawon lajo lajo yen ministries departments and agencies gege bi okan lara awon igbiyanju lati fi san awon gbese eleyi ti o je gbese ti ijoba ti won ri awon aridaju lori re to si je pe ijoba ti fi ontelu ati san iru owo be ninu atajade ti won flede ni ojo aje gba ti owo minister but your woman lo pataki si minister leka ore to nlo iyen Mary Ann Duke ni o je ko di memo wi pe igbese yi lo waye leyin igba ti won ti boju wo awon iwe awon agbasese won yi ti won si boju wo iye owo ti won fi nse awon akansese ati iye owo ti won buwo lu fun won fun awon akansese yi ti won si pe gbogbo ise regi gbogbo awon agbekale won ni o ba o dogba ile ise yi wa je ko di memo yi pe awon ti owo won o to million lona 100 kan naira iyen below 100 million naira ni awon yo kokko san gbese won ko to wa di wi pe awon ti won lo bi million lona 100 kan naira o lo soke si eto yi ni won ni won gbe kale lati le fi san awon gbese ti o ti pe nle ati lati le fi ran okowo lowo lona ti ise yo tun fi ma tesi waju labe isejoba tun be lode lowo yi ti fi esun kan gomina ipinle Kano tele re Rabiu Musa Kwakwanto wi pe ohun ni o tubo n dabaru gbogbo awon ilana ati ofin egbe oselu NDC Nigerian Democratic Congress iyen ni ipinle Kano latari bi ko se gba awon eniyan miran laye lati jade du awon ipo kan eleyi to si je wi pe ohun ati awon iko re nikan ni won fe ma je gaba lori awon ipo to nbe ninu egbe oselu NDC ohun esan yi ohun ni eni ti o je alaga egbe oselu na lapa yewa iwo orun to je igbakeje alaga egbe oselu na lapa yewa iwo orun Muhammad Rabiu Serena ohun ni o fi kan ohun ati eni ti o je alaga egbe oselu awon nipinle Kano Usaini Isa Mariga won je ko di mimo wi pe awon omo ti won je awon omo iko Rabiu Musa Kwakwanso ni won fe ma je gaba lori awon eto ati ilana egbe oselu ohun ni ipile Kano igbese yi ni won ni o tako awon alakale gege bi won ti je ko di mimo wi pe awon ilana ati awon eto to nlo bi ida ogota iyen 60% lo se wi pe awon iko kwakwanso ni won tuko re ti o se pe 40% pere ni awon agbara to nbe lowo awon ti won ti epile egbe oselu awon gangan leleyi ti o ndabaru e gbogbo igbokegbodo ati isokan egbe oselu na ni ipile Kano Peter Obi eni ti o je oludije sipo are labe ase egbe oselu NDC ti se kilo tako siso awon isele iwo daran mo eyike yeya lorilede Nigeria ile to ni o le dabari isokan orilede yi atejade to filede ni ojo aje nibe ni obi ti jakode mo pe ko boju mu to nigbati a ba nso wi pe eya kan lo ndo orilede Nigeria la mo oni ki se ohun to boju mu gege bi ohun se je omo eya igbo to si je wi pe ohun ti figba kan ri foju wi na irufe I taninu be latowo awon omo ile Nigeria kan o je ko di mimo ipo ye ki omo Nigeria yala isin tabi eya ki won jo ni ipin dogba ndogba o wa je ko di mimo ipe ko ni bojumu fun awon eya Fulani to se wi pe awon o mo nkankan nipa awon ohun to nsele yi lati ma wa foju odaran wo irufe gbogbo awon eya be eni to je gomina tele ri ni ipinle Anambra lo je ko di mimo wi pe iwa ti ko tona ni to si ye ki awa atun se si oni baba re ni to nwo wa odaran o ye ka foju odaran wo rufe ni be lai boju wo eya to ti wa tabi iru esi to se oni ki a si tariwe ni be ka tari re lo si ile ejo fun eto itesiwaju ijiya iru ni be Alukoro fun ajo lopa nipinle Oyo Olayinka Ayanlade ti ro awon omo ile Nigeria lati nigbagbo lori awon ajo ileto abo ki won si gbe osuba fun awon akanse ise ti awon ajo ileto abo nse papa julo lori bi won se donla okan lara awon ebi Minisita tele ri kan ati awon omo re beji meji iyun minisita Adelabo nigba to nsoro lori ero amohunmaworan kan eleyi ti le se wada Monday 8.7 FM lorin ti akasile loni ojo aje Ayanlade je ko di mimo ipe ki awon araalu ki won fi owo so wapo pelu awon ajo eleto abo nitori pe kini ki won gbe oyin fun awon ajo yi ni pataki julo latari bi won se fi emi ti won sinu ewu lati le ja lati le ri pe won gbogun ti iwo daran ati igbesumo mi o je ko demo pe iru awon oro to nlo kirika lori itakun ailujara wi pe awon osise olopa ni pe won se cinema ni pelu bi won se gbianju lati se awari arabirin ohun ati awon ibeji re ati bi pe ohun ti ajo eleto abo se nibi ti won ti lo don la arabirin na ati awon ibeji re o je ohun ti won ti pile re ti olukuluku si ti mo ipa ti won yo ko eleyi ti a mo si drama nigba ati eni se o je agbonso fajo olopa ti o je ti ipinle oyo ti o fohun lede o je ko di mimo ipe koda foran ti o nlo kakiri awon ko mo eni ti o tare foran awon sita tabi eni to fun re ni be ni ase lati le tare foran awon sita ti iwadi si tin lo lowo lori ta lo tare foran na sita ati bo lo ti gba ase lati se be Ajo lopa ipinle Plateau ti se kilo fun awon araalu lati dekun nilo fere ti isele pajawiri ta mo si siren lati le ma fi bo number oko won lai gba ase eleyi ti won ni o je iwa ti ko bofin mu ti o si lewu fun eto abo orilede commissioner fajo olopa basi ewa ohun lo so oro yi ni ilu Jos ni ojo aje iyen ninu atijade kan eleyi ti alukoro re Alfred Alabo ti o fi lede ajo lopa ipinle Plateau je ko di mimo pe igboro ti nde ba bi awon eyan se nlo fere pajawiri ta mo si siren bi won ti se fi nbo number oko won to je awon oko to je ti aladani eleyi ti o mu ki ise ajo lopa onira lati le ma se awari awon odaran ajo lopa salaye wipe o ilana lilo siren yi o je ohun ti o je ojuse ajo lopa labe ilana ofin kan eleyi to je ti odun 2020 to si je wipe awon ni awon le buwolu irufe oko ti yo ma lo irufe siren be nigbati o nje kodi mimo o je kodi mo pe enikeni ti owo ba gba mu wipe o tako ofin eto lilo siren yi yo fi ojuba ile ejo ti awon yo si tun gbe ese le iru oko be Agba oje kan ninu egbe oselu African Democratic Congress nipinle Kwara Omoba Adebayo Akadi ni o ti da ebi lasigbo to nsele ninu egbe oselu ohun ru minister telere leka ora awon odo ati ere idaraya iyen Bolaji Abdullahi nigba to nsoro lori eto kan ni ikanni Diamond 88.7 FM lori nebe ni Omoba Adebayo ti je ko di mimo pe awon igbese awon iko Bolaji Abdullahi ohun ni o tubo n sokunfa iyapa ninu egbe oselu ohun ti o si tun mu ijadupo lori ki o ma gboro si ninu egbe oselu be o je ko de mo pe awon ko ti se eto idibo yiyan awon asoju awon olori egbe oselu ohun ni ipinle Kwara o te si waju ninu oro be wi pe bo ti de je wi pe sa tohun ti pari iyen gege bi alaga egbe oselu na nipinle yi ni ojo kokandini ogun osu karun sugbon ohun si ni eni ti o je alaga egbe oselu na latari bo se je wi pe ohun gba ipo gege bi alaga egbe oselu na nipinle yi labe ofin ati ilana ati eto ti o nbe nile sugbon to se wi pe ohun yo si tun gbe kale fun elomiran labe ofin ilana ati eto eleyi ti o yoranti to nbe ni to je ti egbe oselu ADC ohun iroyin kun rere ti ti gbo lati le ise wa Diamond 88.7 FM lorin leyin danu duro ranpe iroyin leka ti le okere ati tere idaraya la ma mu wa se ti gbo yin han padabo laipe
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa Itakun Ibadore Facebook, Itakun Abeyefo Twitter, ati Instagram, Lori Diamond 887 FM, Diamond FM, Shining Supreme.
2: Iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM.

0: bani mo se.
1: Okay now mo tun de bi se mi a mo wo lude. Ai ti mo pa bi ti mi ba ti de mo korin wa mo kolu wa mo koro wa awon ede ati gbogbo awon ta fi kora logbon. Sago sago ne wa po sako ja won lo won le mi sa to nje mi nu mona wa ka bi esiri olomode. Ele be won e ku le o bo loju ojo lodo ti yin be won. Bo ni saje won gba o. Aha. A tu jo gbadọ abi ka si nkan loni ele be n bo ni gbogbo e se n lo lodo ti yin. Won ogbo yoba. A ka fe mo de loni mo be ni ni gbo mo ni erin le o. Igberin alawo man duro man duro. Mo ji loni mo ba igbe efan lodo mo ni efan ele be wa lawo pasi pasi. Mo de mo ba igba awon igba won awo kini okin yen igba ire ni mo balabata mo ni won ni enle igba ire alawo kana kini ilawa sogo lo sodi orere ikan sogbo won lo si bayigbo aha mo de bi se mi enle be won omo yin re eyan yin re ore yin re aburo yin re egbon yin re e mo gbo lohun gbo laya bi ara o tun wa mu lenu mu lete bi eya aja tele bere ku le ola ti re wajo mo ogun ni yope bi ti yin re alakanfe omo lati fomola mu ko yan gan oku papapa fire enakanaka gbara e lo kanakana yes ke awerin re ti o se fi ronde tin damu ni sona o wo lude mo ba yin lele enle nbe won dictionary encyclopedia fa won pe de soro jake jadu agbaye won ogbo yo ba enle be ku le o bo loju ojo lodo ti ni bi te tin pe te tin gbo wa te tin gbo mi gbo enu mi yes ke e ba won ogbo yo ba
0: ase ba omo de
1: gbogbo ara ilu na le mi na juba mo juba omo de mo juba agbalagba mo juba oyun nu atase bi yes ke loni iba ni o po loro mi.

Aha. Kode. Yes, ke. E ja won be si na o da. E la gbo mi la ba. E ri pe be la gba wole. In ta da siro leyin. O jo mara won en to ba jo na la fin we won. Eh, ododun ni bata, eni baran ri jakuma. E yo si na e da lo mi lo se ato se tin bo. Hello me ni girlfriend di marun tin lo ra personal clipper. Ki lo fi personal clipper si. Wa ni girlfriend di marun. Ki lo le ko lara won to le ko lara. Oh God! Sinani oje lo mi o sara, elo mi sokoto so ndi o yo sara o mu ko o sara lato di orun waye ni. Elo mi sinani ojo lo lo. Oh God! Lo ja won be ko da. Elo mi si oropo ni first ball le awon, oni first ball ba bo. Ma boy boy oni 5 boya 50 born abi 60 born. Mama re ti bi ma bi meta si gboro. Awon to sin ni ore nu iwo ise first ball mi ro pe first ball lo n pa se sinai na ni o gbo agbara wai wai ara mi aya anti oro keyin na ki sa won ma ri person ni kan ni mo n ba soro o ti loko o ti eh on lo family plan ki lo fin se o gbo yoba on se yo se tin bo ah eyin o si na da en lo mi Eba iye phone elomi wo contact ri phone eba tin mechanic 1 mechanic 2 mechanic iwo ni ka ko kore mo ba je ni to wa ni mechanic bi marun oko re se in so afloat ni abi olo dari ese meji o ogbo ba won lai gbagbo ba ma wi eba Ebo kan lo fi omo pupa nle wa baun. Ngba wa wale, won fi omo pupa ni yawo re, ebo na pupa o. Ngba won bi mo bayi, omo kan dudu lati inu oyun wa, lomo ti dudu wa. Wa ni ke ebo fo mo loko, ebo ba ni something wrong ni ruko omo, something wrong. Ego se something wrong. Eh something wrong lo to. Ama ngba won so ni a baba baba re lojo lodun 1977. When ah, eh abi 1777 le fe wi. Something wrong na ni. Ogbo. Elomi se sina de won ti pe loko ti o je o lo le girlfriend re lai so tele wa ba obo won ati boyfriend original re nbe won ba introduce re bi oni a tailor mi ni e baby tailor mi ni won ti introduce elomi bi tailor elomi won ti introduce e bi electrician ri electrician mo ni ko ba mi fin si fridge le wa o ri pe fridge yen o dara ni baby se won ti introduce as e aye ma so rere wa gbo Kila le fi da iyawo le re gan lo so fun mi o wa gbobe jade eh e wa ra suya bi ni 1000 2000 o wa nsa alubosa je ati ata eh baby re wa nko pe baby o re jeran na o re deran ida mi wa nko pe ama wori o je ma jalubosa ati ata yi won lo da fun oju oju wo lo da fun oju oju koju agbo me jade iwo wa sa alubosa jo nsa ta je won an jeran o ri pe nkan ti si o nkan si o jina iba wa women just to won ogbo iba wa women just to rule lo to yin plant la bu ma de ru la be ba tin se leyun lowo

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon mowewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe navdac ifon telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: ama gelu jabra baby no jabra jo
2: Okay, se wari n ta jo so loni kin to gbalejo mi wole kin to be sin si oju opule oro onisi na yin mo ni part 1 ni tin ose tin ba si part 2 no gbo iyawo le lai se pe o je eyan okunrin boya ra bi ise re tan jo sise papo abi eni to mo ri abi pe business kan pa njo ye ko mo fun ara eni ti o mo ri ni number phone number so ya ki yawo le ma yonda phone number re fun ara ata eni won ka pade nbi kan boya loja boya supermarket boya bi kan kan ni e pele ma can I change my number or contact with you kini kan so ya ki yawo le ma yonda number re feni ti o mari lokunrin in ta da si ni role igan nu oro si na igan lo je n gbeleyin wa 0913655695 2 0913655692

0: Olatin awajo omo ogun ni opa bi sile mi ya alakanfeyin reja lugun international president omo lati fabola mo ko yen ga oko papapa fire na kana kan gbara e lo kana kana last call aja ara o ko yin o e se adupe o o ko yin papapa o
1: baba oni koko re lati gbodo
0: oya e kan mo o dabi o da ka mo fi se lo
1: ni aniyan ni koko ko ne mi ni pe mo lo de ni se obere kan wa fun mi ni number aniyan to n gba fun mi ati aniyan te mi na gba gba o ni koko
0: iru aniyan wo leyin le fi gba number obirin to wa ni oko sa
1: jeri ayemu yo be do wa ni oko to gbore ji o se fun yan ko la ko ju ore bi to opolopo o fe mi ti un lo
0: Ọpẹ mi ti le mi ya titi gba ta ma pade aro lo ni fi wale o ewo ire atanu olohun yo ma je temi ati yin titi ose tin bo a ma pade jo wednesday e ma gbagbe o logun olohun lori lori eto wa ta pe ni adelebari anira kore akoya ibe ibe na la to ti pade o lose tin bo o ama ka tun ma pade lose tin bo e ma gbagbe o emi a ma pe e lo si ba lede kan lo pe cash money ti gbo ise gba mle lede gala ore buwa lede doma o to de bayi lede fulani afun ya lede fulani sejua lede tawusa oro fu lede france o to de lede delta goodbye lede lede bo da bo lede ti wan ti wa bye for now.

0: 88.7 FM.
1: Ogbon tarigi ni wa.
2: The time is 6 o'clock.
3: Ago mefa tilu.
4: Labi mo wa ogujo bi ID card maker and Princess International be se wo mi o ba won a bi won ti ko gba wole ni
5: ko gba wole bi ti ba wo
4: opo ogujo bi ma ti sun si woju koje ohun to lero
5: ijo je mo pe won ti ko ni le sato se ID card
4: ko ba stamp
5: ati company si nikan
4: eh lo to
5: beni ogujo bi tech up tin si awon mere mere ni le se won
4: bi web development
5: software development
4: graphics design
5: cyber security
4: to fi mo ki ko ni nipa itakun ayelujara
5: iyen digital literacy
4: awon akose mo se oni mo nipa itakun ayelujara lo nbe ni le se won
5: Iwuri betuni dani la koti man se fa wenyan
4: ati ranlowo fa won to ba keko yege
5: won tun laye to gba won akeko gorun le
4: kan soso
5: ayika to gun rege ni won kale si
4: bi ise gbogbo tun jade ni le ise won se dara to
5: owo won ogun parara o
4: eyi ma dara o
5: o si juwe ile ise won fun mi
4: won wa ni number 24
5: ogun dobi legacy house
4: la dojuko owoni boy
5: opopuna ojaya
4: off taiwo road
5: beside the neck hospital
4: ilorin ipinle kwara
5: tabi ke ma pe won so de ro ibani soro won fun ekure re alaye
4: 0803 397 0546
5: tabi ke kan si won lori ero aye
4: www.ogutobitechup.com
5: ogutobitechup bu koja be
6: e ma ba be lota
7: kabiyesi oba mi ejemare oba to so wa lati ojo ijejo to ni pe to awa na tun ni o ka tun wa pada fojurinju ka fetiketi ko gbogbo ko si le ba bo si dede adupe foba to ni gbogbo lodo kabiyesi re o iyin duro de o ni si oni emi o ni ku eyin na o ni ku a o si ma gbora wa layo layo so gbogbo yo ma bo si dede mo nbo ka tun kokko se bayi tori akoko gbeyin foba to so wa lo oba lana loni lola oba titi ayeraye kabi o si gbengbenike alaafin akoko oba tin bebi giga mo nbo tori mi o ti de mo nbo e je ka kokko se bayi na ehe e je ka tun doke leun
8: My name is Dr. Ben.

l'olufẹ titu titu la bale oluweri didun didun la bale oloyin ololufẹ bi ategun tutu yi se nfe ni apa ibi ti awa waye ni se lo nfe lelelele bi afefe etikun se ni gbogbo re kan se yin bi eni towo bo yin mo mo pe bo ti se ndun to nfe atete afefe eyi to ntura yi be na ni iro mi ti o ngbo yi ntutu mo lokan ololufe didun didun la bale oloyin o bi a tin bale oluweri ni tutu a ife wa la se idumare yo ma dun ni koni kan o bo yin tin dun be ni o ma dun mo wa bo ti se nsoro fun awon to ba fe ji ayo re gbe be le dumare a ma ba wa soro fun awon to fe tu ife wa yi ka o ase eka lesa eka lema eka le ni bi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa yo babo won ni oro nla dun oyin wosi wosi ni yeye ga be ni sa ayalu oro latodo ayo omo ya ayo ainde agbe ode bairo abisonu falagbe iba awon ti won ti se siwaju ki edumare ko ba wa se o yesa iba kewi akoka iba awon agba pede pede nile yi iba olohun adeda eni to da oro eni to lohun lodo eka le nibi gbogbo te tun ti n gbo wa ka sun layo ale ojo monday re o mo nigbagbo pe alaafia ni mo ba yin se daada ni mo ba yin o gbogbo eyin ti e n ba wa wole ba ti se n wole sori eto lale yi lase idumare ile yin o ni daro eyin ti e n foju sona láti rí alábàárìn tòótọ́ láṣẹ idumare ẹ ò ní gúnlẹ̀ sí èbúté òfo ẹ kò bójú ọjọ́ ti rí torí àbíni tún bíni torí àbèrè tún béèrè kí àpọ́n má baà fi ọmọ ẹ̀gbọ́n sọmọ èmi ni tìyín tòótọ́ lẹ́ẹ̀kan sí olóyèdè ṣèyí jacob ẹni tí gbogbo yín panupọ̀ pè ní balógun ọ̀fẹ́ lálàálẹ̀ ọjọ́ monday ọ̀rẹ́ mi olùkù mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa dédèjì ó adédayọ̀ wọ́n ní balógun ìfẹ́ of this generation fúnkẹ́ omi yálé ẹ̀ka alẹ́ o oguns motunrayo akintola esther bọ́sẹ̀dé Abdulrazak Agbarere Abdulaziz May our loyalty never be tested. 100% loyalty. Ese o gbogbo yin patalaki. Gbogbo eyin te nwole lori Facebook. Eyin te nwole lori TikTok. Eyin te ngba ori WhatsApp wole ki wa. Eyin te sin te atejise abenu gbogbo yin patana laki. Aku orinrin yo. Aku atura awa n pe lojo awon yoku pe ni atura yo tu wa lara o adewoyin blessing aya wa ni yawo wa ni lati ipinle ondo lohun e ma ka le o Ati blessing. Bayo Ashola, amuludun ti wa niyan o. Eka le. Ogan lanko o. Eyan temi dada. Ogan lama si bebe. Ni bang be fizleri tutu bo ninu tutu mo ni a. Ojo nro lowo.
o ni yo ma tun yen la ni sa egba yi ke fi ye wo mo ni oda oda oda ibire na ni obo si ngo ti je fisleri ni nko se wu ola tun bo sun taye akintola gbenga david Life ya koko shofo eti mo pe abala shanko shanko meta lo nbe lori eto yi abala akoko ni ajo fe ni o ni jejo ninu rin ajo temi ati yin jo rin lati jo nbira wa pe bawo lo se ri lojo akoko yen mo ri buoda kan o lohun fe fe mi un o le sun un o le wo se bo se nse ni niyan a se bo se nse ninu mo wi fun ore mi eyin na ranti awon akoko ti e nta roba awon igba ti e nju oko sori orule aye ti wa rorun o hi Hi, hello. Ibi titi bere lori ayelujara niyan laye ode oni. O shogongon awon Gen Z ni be yen. Kosi pe a sese nko letter. Kosi I hope this meet you well. Awon ebo gba nko gbe. Awon be se si dictionary laye ojo yen sugbon ni seyin gogo e ti yi pada o laye ojo si ohun gogo lo ni bo se ri loni adupe igi ti moju na ina ti moju gi eni ti e pe ni ololufe yen se efe dokan dokan abi ife ti di bo se gba mo ti e tun gbo ti awon omo wa ode oni ndasa kan who they marry for love again na waiting my partner people for table o on to ba gbe wa la ma gbe pada fun ta lo n tori ife fe oko tabi fe aya mo laye ode oni lasa ti won da iyan awon omo aye ode oni Gen Z Ojo opo Facebook ti kun eseun o. She son bello mosumola keni kalulusi Sunday Adebayo.

0: Hello.
1: Wale.
0: Eti wale o. Hello. Hello. Omo ji fe da po word ko hun. Hello e ka le o.
1: Hello sale.
0: E ka le. Se lafia ni o.
1: Lafia ni o.
0: Adupe, adupe. Nje ni fe iyawo yin. Oh, eti ni yawo. Eti single. Ama eti la fe sona.
1: Not really, sha.
0: Eyin se ntaroba lowo ni. Wa wa bi kan joko si ke mo keko. Nbe ti le lomo odun meji de logun abi?
1: Ben.
0: Eti pe etin.
1: Ben.
0: Eti le e joko e ma keko eyin je ko lo o yemi ajide aya olaye nka igba ti awa o ti fe yawo alafe sona ngba na bi an ba ti wa nsoro gbe yawo ti an soro loko la akobi e se suru o beyan ba debe ki mo bi ti ri o won ba le yan da soro loko laya mo ko se yoju wo loju window Olufade Elizabeth Abiodun Iyawo le e ka le o Samson Kayode Olorun love Iyawo un very very well oda Adebayo Mary Awana re o arogini ti ohun ni bi o Iya Asade gbogbo stadium e mo ka le yi hello ah Eje eleka jo ni won yi ti je tan o Hello e ka le o
2: E ka le sa
0: Yes ma
2: Yes sa
0: She ti marry
2: Yes sa
0: She daddy nbe nto si
2: Ah o ti jade
0: Mo step out
2: Yes
0: Oda oro ti mo fe so yi oro asiri laarin emi ati yin ni She ni fe daddy dada 100%
2: new.
0: 100.
2: Honestly speaking.
0: Honestly, tu wa nbe. Ninu speaking. Olowa ni jara buru o. Ka pe daddy kan wa pretend fun yin pe doctor won ni won fe yo kidney kan fun daddy latodo ti se le yo ndare.
2: Ma fun o to be oju be
0: lo. To be oju be lo en ba paro kini ko se le si o. Eni loro wa mo ja si o Timothy ST Ajoba Maku Afolayan se yi oloko e kale hello 0913655952 hello e kale o
3: hello e kale
0: yes sir
3: Awa
0: kan sara solo un oba e kabo nje feran yawo yin dada
3: ah gan ni o
0: gidi gan
3: olorun ba
0: ehn ti won be nto si bayi
3: ah won gba dura pelu awon mo lowo ni yarodo won
0: okay ka won mo le je kara ye gbo eto yin dada
3: Eh, awon na ma wa join.
0: Won wa join, a wa jo ma gbo. Laarin emi ati yin, e mo ti je mo mi o gbo o. Olo ni jari o. Pe dokita ni ke fi kidney yin, e kidney yin mejeji, ke wa yo kan fun won.
3: Ko la e ma je. E ma ki nkan.
0: Eh.
3: Pe mi gan ba sick la doju iku, awon gan ma nfi emi won le le fun.
0: Oh.
3: So ni awon wa ni di iru nkan yen.
0: Te wa ni le yonde
3: madam ti wole bayi won ti de
0: won ti de
3: ma sa lo
0: won ni ke ma sa o mi wule ni mi ni ni kan gbe phone fun yen kan ma ki wa ni mi ni bere nkan kan lowo yin
3: ah o ya
0: e ka le ma ah ah ki lo de te wa sa lo si jina jina da wa lohun ani mi o bere nkan kan lowo yin

0: ba fe gidi pade ni fa abe gbo nti mo ngbo abe mi ni kan mo ngbo ni oluwa da mi lola oyi wole odun ayo hello ekaleo yes sir malebi one Eshu. Se yawo yin wa nbe. Wa nbe. Se ni fe won gan.
1: Tokan.
0: Tara. Ka wa pe en dokita. Won kan ni ke yo ikanu awon eyin ju yin fun yawo yin se le yonda e. Emba paro kini ko sele si. Bo se ri ni ki se pa fi sakamaji ara wa bo se ri gele niyan ah e gbe fun fun mo mi
1: hello
0: daddy ni ko si nkan kan tawon o le yonda fun yin se won le yonda mi awon fun yin awon e kan se jesus kisi ni Ola wale Ebenezer Ogundipe. Wanpe, good evening, sir. Welcome on board. I love my wife, wo. I love Tori Torun. Titi Lope, okunsan ya, adebisi awon ti Lagos iniyan o. Woni eku eto, sa o. Woni fe oko mi o. I want to love, wo. Alon, tani uni fe mi no, bayi.
2: Hello.
0: Ekalema.
2: Emi ya beji lati mo Niger ni.
0: Ya beji lati Niger.
2: Mi na ni se oko mi o.
0: Gidi gan.
2: Olorun ma pa na ise wa o.
0: Ami o. Sugbon ti awon doctor ba ni pe ki e kan rora je ki won rora bu ibikan nibi ani olohun ni jari ru e o
2: ami o jesu olohun ni jari o
0: iya beji ni bi egbe tan yin kokon ra bu kekere kan fi di ibi egbe ibi kan
2: ipa olohun ka
0: ipa olohun
2: egungun ha mi
0: egungun igan ni e de le ha lo fun

Oh, dabe, bako Yusuf, musumo la keni, wani sa wana ama ju, ama nko mwade le koka. Bubu yin pata, eji ashe suru, ko soro, ti ko ni atunshe, akon jokba funra wa, ki ishe bubu ba. Wani, eni ton klemo raiti loju titi, ti oba shora, kuma lo bara re ngota, igba mi eyan jare ama yo fi suru se ke se pe gbogbo igba ti eyan ba gbon na ni o pe emi lo logbon emi si mo jare nu oro yi ki je ki oro yanju boro be ba e jo gba fun ra yin ni e pin ebiun e pin die die e pin sona mi

0: Hello, Ekalo. Hello.
1: Akweto.
0: Ah. Oh. Ojo ojo ri ba kan lapo odo yin.
1: Hello Akobi.
0: Yes sir, yes sir.
1: Hello sir.
0: Yes sir, Ekalo yi.
1: Ai ba mre lati ga kon bi.
0: Ah, ojo ojo ri ba kan lapo odo yin o.
1: Bene sir, ojo ojo ese ro oko eko to tojo da, bene sir.
0: Ode, ode. Mo wa pelu yin. Kini ko mo yi o se o?
1: Teri bobo yen, ise tinu wo ye pole, pe o ni kan la je ko se. Ko wa awon yen ni family. Ti baba yen ba le gboran si le nisa because olo mo fi yan pa mo lojo nkan yen after mo similar case.
0: Okay. Ogun wo lo da si.
1: Be ni sir. Yo ko le ko pe ni baba re nigba ti mo re joko. Despite the fact pe won ti papo mo.
0: Mm.
1: Awo ba family ti baba yen ma ti ju. Be ni sir. E ko pe sir.
0: Asho. On ton se omo yi ni pe o ni erun ba on pelu awon obinrin iyen big mommy ti won tin toju ohun lati je ko ma ni ha o eyin eyan won e ma mre ma mure o eh ki se mo fi ya nkan kan je se mo fi ya nkan kan je eh se mo fi an kankan je to sese wa di o paris school o graduate o lo serve o de o sese wa nwa iya kan kiri iya to ori e to mo lati bere nkan to n ba mokunrin leru niyan ko ma di pe won ma ma se pe fun pe eh afata bi to ba je pe
2: hello e kale o yes sir.
1: Ekweto.
2: Yes sir.
1: Santo Olorun ni lati opolowo.
2: Oh, e kale yo gbogbo kolowo kon be o.
1: So adupe Olorun alaafia la wa.
2: Seun.
1: Seri eun oro yi.
2: Hmm.
1: Loju temi fi wo lodo ti temi. Awon ke si koko soro, won soro lobe. Bo won soro yen kuto.
2: Okay sir.
1: Ti eni to wa le to ina to ba ko ba wa ngbe to yi.
2: Hmm.
1: Ko fara bale ko gbo nti mi na fe fi dasi.
2: O da sir.
1: Won ni ise oba kun. Odu oba kun. Ise oba o si maje.
2: Oba ran ni nise.
1: Oba ran ni nise.
2: Odu oba kun. Ise oba o si maje. Odu oba o si kan lu.
1: Ko si se kanu.
2: Hmm.
1: Won te fa ba wa ba le ni kini ogbo ogbon la fi npa.
2: Hmm. Pele la pa mu kuru pele.
1: To ba fa fu ara.
2: E ma je fun ba le yin ni kini o.
1: Eh
2: eh. Pele la pa mu kuru pele.
1: To ba fa fu ara ni se mi lojo waju.
2: Hmm.
1: Ko je ki ya to akoko na ko ye mo pe nti ya won ba ku lodo baba re. Se se to gboro to se gbo. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún un àmọ́ ó ti wáyé náà ìyí kó wá jẹ́ kó yé ìyá rẹ̀ ìyá ó wù mí ni àmọ́ tí làálù rí pé ẹ̀ bá sì wá ráyè bá mi ṣàjọyọ̀ mi ẹ sáàmọ̀ pé mo ti mọ̀ yẹn náà sì ti mọ̀ mí ẹ̀dá ẹ̀ rìn kiri ó mọ́ mi ìyí gbogbo tá a bá ṣe tó bá kú jẹ́ káàtó ọba mi ò kì í ṣàforíjì fún gbogbo wa àmọ́ ìyí ẹ jẹ́ ń parí sáfíìsì mi tí n bá parí sáfíìsì mi ìyá tó tọ́jú mi náà n tẹ sọ lẹ́ẹ̀kan wọn náà lòun náà mọ̀ pé àgbà mo tọ́jú rẹ tán gbà mo rẹ tán ọ̀sẹ̀ wá rí ìyá rẹ ẹ̀ òun náà tara ṣé kò yẹ kó tara ni.
2: Ó yẹ kó tara o.
1: Ó yẹ kó tara àmọ́ tọ́lọ́ ń bá bùn láàka yìí tó bá kọ̀ mọ́ ṣe se ko ti ri ya re ba so nti jododo oro lapaka o wa pare safisi na iya keji to wa toju re na mo gba n te se fun mi ma mi mo si dufe le gugu be se fun mi to olodum si se mi la lai muri ama ki ba wa dun mo mi pe igba ti mi na kuku ni ya laye e ba mi satona bi se mo ya mi e baba mi satona bi se mo ya mi
2: big mommy o mo pe omo yi mo o pe kin se awon ni mommy o
1: ya ni o fi lo be pe e ba mi satona bi se mo ya mi se o baba re ti je oye ti baba ya baba re ti je oye
2: egbon baba e lo so fun
1: baba no so fun
2: baba o so fun ya o so fun egbon baba e lo kan je ki oro yen lu si lowo ati gba na o nyori mama e ni ko je ki won mo nle gan pe ohun ati ya ohun ma nrira leyin kan to ti so nigba to se ojo ibi odun 15 years ti baba e ti ke mo lenu lohun na ti dake lori oro yen eto jejo to gbo lo se tun je ko wu oro yen jade ni to tin dabo mora
1: to ba wa di ko wa ri bawun na to ti wa pare safisi ko ko le fun baba re baba mi en le bi mi to to o si gba pe ya mi se to ku die ka tu ama n to sele yi ko mo ma je n ti mo je gu fun mi lo lai lai yala e ti gba ya ni yala e le gba mo ma pe n to sele ti sele na ama e da kun e je ke mi na foju ganu tu bi mi na laye e sa foruji fun ya mi olohun ba to ku da gbo wa se ba n se se bi foruji wa ta ba ku da n se folohun to da wa ni ko mo fi se dajo le ri wa ni iye mi ro le ku lori le alaye ti baba na ba je ni to ba mo olohun o ye ko le gboro re ru
0: e se adupe fi gbogbo gba rorun be o amo agba pe abe lohun ti pe oloji o ro omokunrin wa ilorun abi elo e ka le o
3: elo e ka le wa ko bi
0: e seun
3: mo gbo oro ti e so lati beje amo seri obinrin to wa mo le pelu baba re e jo nje won bi mo fun baba re hello akobi
0: won wa pelu yin sir
3: oni nje ni e bi mo fun baba re
0: ah won bi mo o won bi mo awon aburu e won to won po pe awon aburu e na ni awon mo ti won bi yen
3: after service komo so pe on lo ba ebi baba abi ya re tori pe emi de ni fa ni church to nlo abi ti ba se pe muslim yo ni mo si to nlo awon eyan olohun ni ko be so that
0: okay komo be family awon jamo ti won jo wa ni ijo kan ni ko be
3: bi awon ojise olohun to le fadu ati oro yen
0: Okay. Boya bi awon afa abi bi awon pastor church won
3: den tori en to wa leyi ko se en to manu re won le be won so pe are o ti tan bo ko se en tori nu anybody mo ko to ba ma lo ba won lo ran lo ati shato se la ni ka ti mo ri ben yin so e ma
0: du tu adupe sa